0: tay, tay. Naagon may assignment. Pangitaon daw namo ang common denominator.
1: Oh! Eh? Assignment man sa namo itong una na. Wala pa ba di ay nakita ang hangtod ka ron?
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan po na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
7: Tapos?
6: Yan ako ni Eplasan, nauga naman po.
7: Kapila po ka manghaplas po?
6: Juan, nagsahay, bulsag, usahay, usahapon.
7: Kung sa gigamit mong haplas?
6: Yes, well.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessing Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Maay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na! Joy
9: FM. Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na!

0: Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napot sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.
1: What a 5.7. Enjoy summer.

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, na tingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-six sila yung asawa. Tingala niya yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Anak siya siya mbana pa yung misis. Yan karoon kay, siyempre na edad, 63 na yun. O yung pagkagadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nangisog, nagdamit niya. Yan karoon na tingala man siya nga pre. Rapid gig ka ng gawin ba, kadlaon ba kay pagkagadlaon. Lao na baka nang gusto mo na agyod pero ugmo yung mukha mag-relax ka relax mo di ako mabord halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay kuno sa iya
2: ganado ala sala matay pasalamat in taon si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di ay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Kakyut ni maoy!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-269-3596.
8: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
9: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
10: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Free vacuum, free armor oil, og free tire block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: What a 5.7.

0: 105.7.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Sa mga tawag doon ay sleep disorder, paminaw. Dako nila nga problema ang pagkatulog sa eksaktong oras. Maglisod sila og kabot sa 7-8 ka oras nga pagkatulog. Kay tulog manok in town ang ilang kinatulgan. Gamay nga hikas-hikas makamatadayon og malisod maglisod na kinigbalik sa pagkatulog. Hinungdan dili ma-recharge og tarong ang ilang lawas, maong permigaluya, aborido og dali nga masuko. Kasagaran duha ang hinungdan sa sleep disorder mga kababayan. Kini ang insomnia og sleep apnea. Dunay mga tao nga mubo lang ang kinatulgan apan duna usab taas ang kinatulgan. Aron makahinanok sa pagtulog, dako ang mahimo sa pagtumar sa Belonga Gold. Kay ngano? Tungod kay pure turmeric ang sulod ni ini nga makawagtang sa insomnia og sleep apnea. Dunay properties nga sagol sa Belonga Gold nga makapalami sa pagkatulog. Iyang wagtangon ang mga hinungdan sa sleep disorder. Busa kong problema nimo ang pagkatulog, himo ang food supplement ang Belonga Gold nga mapalit na karon sa mga butika mga higala. Ang nakanindot pa tungod kay ang uban pa nimong mga ginahambin nga mga balatian mawagtang usab. Ilayo ka niya sa mga bukol-bukol o batukan niya ang pag-active sa cancer cells. Mahinungdanon usab sa imong pagpahuway, ipadap

0: hinanok kagikan alauna hangtod alas 3 sa kaadlawon, diha mahitabo ang pag-repair sa imuhang mga nadaot nga internal organs sa imuhang sistema. Daghang hinungdan nga nung madaot ang atong mga internal organs, hilabi na sa sistema sa atong lifestyle, sa mga ginakaon, ginainom, o daghan pang hinungdan, gawa sa imong pagtumar sa Bilongga Gold, mangigala. Aron mabalik ang kanhing kalami sa imuhang pagkatulog, ania usab ang mga kinahanglan likayan o kinahanglan nga buhato nimo. Pipila sa dapat likayan, mao ang caffeine nga makuha sa energy drinks. Oo, kanang caffeine, dili kay sa kape lang na makuha. Soft drinks o kape. Munang nagaingon kami nga, hangtod upat lang kasasye sa kape. Kopiyaki ba or 3-in-1 coffee ba nga kopiyaki o kanang okira ba, hangtod lang upat. O kung makaupat ka kakape sa usa ka adlaw, ayaw na gyud og soft drinks or energy drinks ba diha. Maayong himuon ang power nap, ang pagkatulog sa 20 to 30 minutes. Oh, kung katulogon na ka, dako kaayo ang mahimo aron ma-recharge ang imong lawas o makahuna-huna ka na og tarong. Busa kung do na kay trabaho, basta katulogon na kaayo ka, ayaw og kontra ha ang katulogon. Mas maayo nga mag-power nap ka aron mas produktibo ka. Kay kung mulabay na ka na, maglisod ka na pod og balik sa pagtulog, di ba? Nakasulay na mo ana, katulgon, niya gipugnan sa dihang gusto ka na matulog. Ayaw na naman matulog ng mata mo. Aron makatulog og tarong, maayong himuon, batasanon ang pag-inom og Bilongga Gold. Maayo usab kini aron mawagdang ang uban pang ginahambin nga mga balatian, kay mao man kini usahay ang hinungdan nga dili maayo ang ato ang panghuna-huna, di ba? Mag-alingasa ta, mao nang dili ta makatulog. Sulayi mga higala ha, Bilongga Gold.
1: Dali na wagdang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold herbal capsule.
2: Kana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
3: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
2: Morning o gabi nagatumar ko pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
0: Ginhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.3.

0: love.
1: Makising along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Pansaon, di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7 Enjoy some

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kanay ko makitaan, musugot ng giyod ko nga imo kong kisan.
1: Ugunya kung dili ta ka makitaan, be.
0: Ay, basta magtago lang giyod ko. Sa likod ko sportahan.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonet Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Ito yung yapag ito nga, no, subo ang beauty soap na bla, na nagamit mong kusina. Katapos mo sang tamilamos, tas mot, balakag ka, lumo. Mga napatumari ko na siya, do mga 3 days to 4 days, so mananaro nag-effect bala dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo, kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
9: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
10: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
11: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596. 105.7 Enjoy.

0: 105.7.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Dali ta koy bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man
1: ta. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang kini yaki vitamins, yaki baby soap, yaki beauty soap, yaki herbal oil, o yaki herbal capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana. Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon. Sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Saan mo ni, uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
9: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumon nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay. 105.6

Dunay uban musulti nga nag-diet na ko. Halos dili na gani kumukaon apan ni samot man hinuon ang pagsaka sa akong timbang. Ngano man ni unsay akong angayan nga kaulon ug buhaton. Ako si Kuya Loy. Uban kita sa atong programang Kahimsog sa Panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa kanami marketing. Kining atong programa mga higala importante kaayo nga atong hisgutan ang maayong panglawas kay tungod lawas lang nato ang atong puhunan. Kining mga panguntana kadaghan na nako ni dungog. Ilabi na nga gipangutan na kini sa ato ang mga nakahimamat na sa gym. Kay ako naga-gym ang gib ko mga higala, maunay akong bisyo. Kanang pag-apil sa bodybuilding competition. Basta kami ang mga naga-diet na mga bodybuilder, makaingon yung kag-terrible. Kay ang mga ginakaon na mo, perting gastuhag dinood. Kay ang katong mga ginakaon, special man. So, dili normal nga ginakaon niya, dili po kamukaog kanon. Ang kanon, uhuli pa ni mong kamote, gabi, saging badya ron, o mga nilungag nga, kanang saging hilaw, katong daghang gulay, pero wa po na siya ginatimplahan, gina-steam lang ng gulay. Ginadaghan lang ang lamas, aron mulami. O niya ang sudan o sab, gina-steam lang, o kanang ginasugba, why timpla-timpla? Why asin-asin? Mao nang ginahimo sa mga bodybuilder, mga higala. Sa primero, sa sud sa usa ka semana, nag-self-struggle ka. Kontra na imong kaugalingon tungod kay walay lami imong mga pagkaon. Perminti init imong ulo. Pero kadugayan, maka-adjust ra ka. O ang imuhang panlasa, maka-adjust na pod. Muna'ng ganahan na pod ka mukaon. Di na pod ka ganahan katong mga instant foods o mga ready-to-eat meals, no? O bisan ka na nga mga lutong bahay nga ginabaligya, dili na kaganahan na tungod kay parat na alang kanimo. Ang imuhang kanang panlasa, mabalanday nimo kung adunay mga additives o kanang mga ginabutang-butang diya nga pampalasa lang. So nganong musaka man hinuon ang timbang imbis nga nag-diet na? Kinitungod, una, tanaw na to, basi sayop ang diet. Ang uban bitaw mag-escape lang og isa ka meal, magpagutom niya inila nag-diet na ko. Agay, perting sayop pa mga higala. Kay kung nagutman unya ka, aw sigurado, maghab-hab yung gana, mamawi ka. Usahay gani magkawat-kawat pagkaon, luoy kay tanawon oy. So, maugi na mga higala nga kinahanglan pag mag-diet ka, imuhag yung tinudon. Ang klarong diet, at least 5 to 6 times a day ka nagkakaon na panginagmay. Unya, every 2 hours ka nagkakaon. Ang imong mga ginakaon, pinili lang katong ubos ang glycemic index. Ubos lang ang iyang sugar. Unya, taas po ang iyahang fiber o dunay igong protein. So, importante kayo nga kung nag-diet ka, dapat buntag daghang kang kaunon. Kay katong gikaon nimo mao tong imuhang mahimong energy sa tibuok adlaw in between sa pamahaw og paniudto do na kay merienda o prutas gulay badiharon between sa paniudto og panihapon dapat nabog kay merienda. So mao gapon imong himuon mga higala. So problema man nato mga Pinoy kay daghan lagi atong ginakaon magabi kinahanglan bawas-bawas na ta hinahinay dayon ang pagbawas og mas maayo gani nga gulay or prutas ang imong kaunon sa imuhang panihapon. Unsa pay laing hinungdan mga higala nganong dili imubos ang timbang? Una diha ang edad. Dako kayang factor sa edad tungod kung nagaedara na ta, nagahinahinay manggod ang atoang metabolismo. Ang atoang metabolismo mao kay responsable sa pagsunog sa atong mga ginakaon. Daghang hinungdan nganong muhinay usab ang metabolism sa usa ka tawo. Sa mga babae, inig ka ng anak na gani diha na magsugod ang paghinay sa ilahang metabolismo nya kulang pagyog physical activity. So, maunay dapat atong himuon mga higala, kinahanglan conscious kita sa atong mga ginakaon. Bantayan yun nato ang katong nutrition facts sa mga pagkaon. Kung kontrolan nimo ang imuhang timbang, gihimuon na nimo itong atong mga nahisgutan na sulti ka ganina sa imong kagalingon, sigurado yun mga higala, makapasalig ka sa imong kagalingon nga layo na ka sa balatian. Apan kung wala pa nimo na himo, mas maayo nga maghinahinay na kag-control aron ang imuhang blood sugar level dili na kinimusaka. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule dako kay matabang isip usa ka food supplement aron manormalize ang blood sugar level. Hilabi na sa mga tawong diabetic na. Dapat Serpentina Plus Herbal Capsule good 3 times a day ang inumon mga higala. Makatulo sa matag adlaw aron masunog katong mga sugar o asukal nga niipon sa atong dugo. Ang diabetic manggod dili na makasupply eksaktong kadaghanon sa insulin ng pancreas. Kining insulin, mao kini ang responsable sa pagsunog sa asukar nga atong napasod sa atong lawas. Pinaagi sa lamian kay mga pagkaon, sobra katamis, apilan pagyudiha og soft drinks ug mga energy drinks. So kining sa

0: Tinaplas herbal capsule may mutabang aron mapagawa sa lawas ang sobrang asukar. Epektibo kay kini, nasulay na kini mga higala sa kadaghanan. So, sulay usab aron ikaw pod aduna ikasulti.
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Mao ginamong gusto mga higala nga kanunay kang himsog, layo ka sa mga balatian. Kay kung doon na kay balatian, gasto kayo, hassle kayo. Kung doon na kay ikasulti, ipadala ka na sa itong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Wana kita igong oras sa itong tulumanon. Ako si Kuya Loy. Daghang salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo, Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: Ay, dito ako pala. Dito ang ito. Dito na ako. Nangisagundog ko ko. Kung di nakilagod ko. Ang ako ang ay sinulitin ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po kadlo ni mo giinom to?
2: 3 bitra. Dahil nawag pa. Ngunak na ito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
2: Nagahaplat lang ko pirmi o ka ng Yaki, hindi matulog. Pagkakuan, gali lang mga anak.
3: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki. Nagdugay-dugay po na kong liver at tuloy.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Yaki Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Kakyut ni maoy!
6: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
0: 105.7. Enjoy!

0: pre. Tagana ra good ning pangsama ning ako ang binhuing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya mana? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko ana, ibon. Hapit na pre. Hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige no be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay, sus, pre. Ako na lang, me. Igol. Igol, pre, ba? Kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta, Joy. Enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Naka-date, no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgot na, dan. Kita man yung mo, dan nga, idaran ako.
4: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, kapalo ka, dan. Pag ganitong edad na, dan, plano na lang ang lahat, dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka, dan. Pasistingado ko, anak, dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang nga dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
8: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan? Joy
9: FM. Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblacion Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
3: when you're in Caraga, Davao Oriental. Come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: What a 5.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinuod ba ako ya kay allergy siya sa tanang sa tanang sa unsa ra ko isabun man adto iyang dalungan kanang magduga manggood nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain nga gamito na kong sabon nya. So, problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay ko anang inyo bitang product nga Yaki Baby Soap nya. Murugi din siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkerohan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Masa po epektibo sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaunay na maunol.
6: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
8: Dito sa Joy, enjoy!
9: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items, timan-i ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-269-3596.
0: What a 5.7.

0: eksaktong bitamina hilabi na kining kidiyaki vitamins. Huna-huna ang importante nga bisan og wala siya gana nga mukaon, himsog siya, wala siyay balatian. Kay kanang kidiyaki vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay doon nagyoy ubang mga bata nga pilian og pagkaon ang gusto instant kanang pancit canton og noodles og mga pinirito. Inana ang mga bata. Sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha, mamahimo man nimo kini sa gulan og mga gulay nga makapagana kanila. Para kadtong sabaw na yung mga bata po di mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon og gulay og prutas. Kadugayan mo kaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imong mauni-mauna. Unya kaon pod ka. Nya, muhungit ka nila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayoko niyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, mag-uol man yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka. Kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak, mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang kidiyaki vitamins. Aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang kidiyaki vitamins, sama sa nahisgutan nato ganiha, mao na nga giingon na mo nga kining kidiyaki vitamins, dili dapat mawa kini sa inyong mga anak. Gikan sa 3 ka bulan, ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmayra sila og kaon, basta adunay kidiyaki vitamins, kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata, payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya, healthy na sila. Dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag na mo kamo mga mami, mama, nanay. Nga ung ado na kamo'y gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O diba ka ha? Himsog kayo si baby tungod sa kidiyaki vitamins. I-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw na to si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki Products.
1: Sa mensaheng kipadala sa tong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0907-228-4605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kidiyaki Vitamins. Kay mao akong gipatumara sa ako ang anak karon. Nanambok na gyud siya kuya og himsog kaayo. Bright pod og dalitudluan kuya. Si Rosel di ay ni kuya. Mo lamang gud Mami Joy ang text nga ato na tagapagtagad, wa na kita igong oras sa tong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy, laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa pitsatiil, manalang siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok ko sa balay ba, mag-inom na lang kung akong bana na pagpahulay sa gubibi bro, nalipon naman ko sa imo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
1: Joy FM!
7: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor? Meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon, kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan.
1: 4J Solarista ngani, liwanag sa gabi at sa umaga lagi. 4J.
8: Ay, unsaon mo ni uy?
9: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
8: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamang gud siya sa klase.
9: Ah, mao ba day, Mads?
8: Ulagi, Pads. Na kinahibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
9: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
8: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
9: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
8: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
9: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
10: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
11: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
10: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-5555. 9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
6: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center, ang ilahang Manay Branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga Branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan Branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro, o ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center, barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

Checker time mga ka-joiners, alas 11:27 na. Welcome sa ito programang Unti na Joy. Kaba ninyong dandalandan, tell one mga ka-joiners ko ng adlaw sa Miyerkules. It's 12 na no, sa bulan sa Agosto mga ka-joiners. Happy birthday sa tanang birthday today. And enjoy your day because your day is today. Mga ka-joiners natin dyan. Oh, magpakain kayo kung daghan o kwarta, ha? Kung walay kwarta, birthday name mo, ampo lang, ha? Makakwarta, no? Mga ka-joiners. Kaya tungod, ang importante, mahalaga, buhi, no? Mga ka-joiners. Sa imong adlaw nga natawahan. Kamusta? 11:28 atong oras. Kamusta diha mga ka-joiners? Perting inita sa gawas. No, og katong mga ka-joiners nato diha nga medyo init-init ang lawas. Kaligo na. Udto na mga ka-joiners. Katong mga nurse balay naglingkod-lingkod, naghulat og paniudto kay taud-taud paniudto na pod. Eh sana all, no? Mga ka-joiners. Naghulat lang og kaon. Hello, hello sa ating mga drivers diha. Kamusta inyong panikaisikay? Ayaw kalimtig dalag daghang tubig, no? Kasi nga, water is life. Kinahanglan nato ng ma-rehydrate ang ato ang lawas. Maunang kuhan dyan. Anang inom dyan og daghang tubig. Pure hang tubig. Siglahe na po nga tubig nga naisagol, no? Hindi na maayo. Samot kainit yung lawas na mga ka-joiners. Og sa ito ang question of the day. Sa itong Joy FM question of the day mga ka-joiners. Ang itong pangutana kay kung imong love life mahimong kanta, unsay title. Oy! No, kung imuon nga kanta imong love life karon, unsa man ang nindot nga title para sa imong love life. Senda ka na sa ato ang Facebook Joy FM Caraga og paki-comment pod sa ato ang Facebook account sa atong post karon og syempre sa ato ang text line over 09-3642-00752. Pwede po mo mag PM sa tuwa mga ka-joiners. Og sa dihang alas 11:30 na mga ka-joiners. Panayin nga punta sa tuwang programang Udto na Joy. Siyempre, kaubanin yung dandalandan drilang sa 105.7 Joy FM. Basta Joy. Enjoy!

0: Alright class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyok, Tindog, spelling aragod ang success?
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Umbut ni mo ba hina, jud ni mo ba? Uy, Bisaya, kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano magod akong manghud ba? Nagagma siya, daghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpad Store, Ma'am Vier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
9: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo. Kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
3: Unto na Joy! It's such a good vibration. Untun

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Mauna, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan god pa lawas maglisod ko paginhawa unya murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So nakainom ko, gipatry na ako sa tanan na akong mga pamilya ngin anak. Okay gid kaya gihapon sila sir, pati papa na ako nga may mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, mami.
4: Problema ba yan? Glutagency lang ang katapat niyan.
3: Glutagency, mami? Ano yan?
4: Ang Glutagency ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
3: Ah, yun pala, mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione.
4: Sureness! Right away!
3: Yes! Thank you, mami.
1: Ang Glutagency, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Ate, ano yan?
8: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
9: Udto da Joy!
10: It's such a good vibration.
9: Udto da Joy!

105.7 Joy FM sa Joy and Joy. Mga ka-joiners, 11:56 ang atong oras para sa atong mga reaksyon, mga comments sa atong Joy Question of the Day. Kung imong love life mahimong kanta on site title. Aba! Ingon ni Adelfa Bandaha Malitok, Love Like a Dreamer. Talaga. Okay, so may kanta na. Si paring Roniel, ingon niya, Luha! Aray mo! Ingon ni Ate Mary Grace Nawa, Aray! Ayun! Aray mo! Ayun po ni Ate Anero Subiaco, wala nang bukas. Agoy. Walang ninot-nindot niya. Dikan kang Evs Cruz Manding, ayaw ko na sa mundo. Dikan po kang Ate Mikmik Gambong Mabandos, kalapastangan. Oy, talaga. Para may hugot, ha. Ikan kang mami, oy, how did you know? Ikan kang Jude, Madinansil, iniwan ng liwanag. Pagkapait. Ay nako. It's 11:57 na mga ka-joiners. Para sa mo join sa atong question of the day, comment lang sa atong Facebook account, Joy FM Caraga. Mga ka-joiners na ipanawagan.

0: palihog lang paki antodri og pakikwa sa inyong cellphone, no? Kung kisa man tong estudyante nga nawad anong cellphone diha, basig inyuhan ni o imuhan ni, no? 11:58 na mga ka-joiners sa itong oras. Kanang oras sa giyatod sa ito sa Bilongga Gold. Para sa mga nairayuma, na ay mga balatian, body pain o sa madiha, tumar na mo o Bilongga Gold mga ka-joiners. Padahin kita sa itong programang Udto na Joy, dire lang sa 105.7 Joy FM. Basta Joy, enjoy!
1: 105.7 Joy FM.
2: Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babae nga galo? Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naana sa mga butika.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
6: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
7: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
8: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7 Joy
1: FM. Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Giddy Yaki Vitamins ang iyang anak.
3: Kansa ka nang kayot.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Basta ako masyabi. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Giddy Yaki Vitamins PNL.
2: Iyan ang Giddy Yaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na! Joy
7: FM. Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ang bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblacion Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista, ngali liwanag sa gabi at sa
8: umaga lagi. 4J. Ay, unsaon mo ni uy?
9: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
8: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tumanggod siya sa klase.
9: Ah, mao ba day, Mads?
8: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
9: Naa, Mads. Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
8: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
9: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
8: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
9: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
4: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
6: Every occasion is special, and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
10: Udo da Joy!

Checker time mga ka-joiners, alas 12:27 na. Dito sa 105.7 Joy FM, basta Joy and Joy mga ka-joiners. Karong udto sa August 12. May pagpaniud to diha, sana all ani udto nang tanan. Sa mga nagabaklay, parting inita, dalang magpayong mga ka-joiners. Og sa itong mga ka-joiners pod nga

0: Og syempre sa itong mga ka-joiners ni Ham, ay may pagpaniud to sa mga nasa school, canteen, nasa karinderiya. Kamusta? May pagpaniud to mga ka-joiners sa mga gustong magpa-repair sa inyong mga cellphone. Yan, nasa Ron Cellphone Shop and Accessories. Makita lang din sa may National Highway, Puro Cruz, Poblacion, Caraga, Davao Oriental. Mga ka-joiners, tapos sila yung mga baligya ang mga Android cell phones o mga accessories o sa itong mga ka-joiners nga nangita o mga brand new cell phone, no? Pwede mo diha sa Roon cell phone shop and accessories sa mga ka-joiners. Tapat lang sa Nika. No, kamusta diha sa ito mga ka-joiners? May pagpaniud to, paring lalang. O sa ito mga ka-joiners diha sa Myron cell phone shop and accessories, mga ka-joiners. And balikan na ito ang question of the day, mga ka-joiners. Kung imong love life, mahimong kanta, unsay mahimong title, ana. Gikan kang Milia Faye Bantayan Tikoy, kung maibabalik ko lang. Gikan pod kang Terashel da Bilbao, pagkapait. Kang Te Analisa Baguchay, God Knows. And same kang ano, ha? Kang gikan ka Wenji Binalia, kung maibabalik ko lang. Gikan kang Cherry Lo Gogo, hindi ako isang laruan. Aba! Gikan po kang Edgar Masugod, miss na miss kita. Talaga lang, ha? And gikan kang Pevy Mark Muya Sadingan, ikaw ug ako. Sa kangit-ngit. Gikan po kang Chiyon Mi, sana di na lang. Talaga lang, ha? Hugot ang atong mga ka-joiners karon. It's 12:30 na, mga ka-joiners. Kanang oras sa gato sa tuwa sa Yaki Herbal Capsule. Para sa mga ka-joiners na ito, diha nga nagluya. Gustong ma-boost ang atong immune system kay karupanahuna, daghang kay mga sakit-sakit. Tumarmog, Yaki Herbal Capsule, mga ka-joiners kung mapalit sa ito, mga suking, mga butika.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM sa Caraga 105.7.

0: Nay, nay, unsa ni ka tinuod na nag-ingon sa ato ang mga silingan na anak daw ko sa gawas? Ayaw sila paminawa undo. Basta sigurado yun ko na gibuhat ka namo sa sulod.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin mi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
5: Dali inawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
7: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
6: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
5: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
9: Ka-cute ni Maoy!
2: Joy
10: mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Naa sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Naapod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro kuno pero ingko nga tistingan lang natog Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo tagitistingan ako. Salamat yun naayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
0: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yun ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
0: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
0: Minsan, luhaan.
1: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod gibati ang kalisod sa kinabuhi.
6: Kung tayo ay matanda na.
0: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
0: May mga pagsubok.
1: Mintras buhi ta, aduna jud kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
0: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

Checker time mga ka-joiners sa alas 12.50 na. Sige, salamat sa pag-uban sa itong programang Udyo ni Joy. Usunod na ang Dear Mommy Joy, alauna hanggang alas 3. Thank you so much guys. Dan Dalandan. At ang inapod ko, Ugma, the same time, the same program, ang Udyo ni Joy. Lagi na pong tatandaan mga ka-joiners na mag-ingat sa taong hindi mo kilala, lalong-lalo na sa taong kilala mo na. Love you guys!

0: Yoshi, Chiqui e Yaki.
1: Hey Gala, kumustamos? Ani ana usab si Mami Joy. Mami, mama, nanay, halika na. Uban na po da sa atong tulumanon, yaman ng kalusugan, ingatan. 5 minuto lamang po ito. Dalit ka na to sa Yaki Laboratory, ang nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa kinika alternative medicine. Kidi Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Capsule, ug ang Kopi Yaki 7-in-1. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat, masubukan na po ninyo. Mga higala, mga mami, kasamtangang pagbag-o-bag-o ang lahat sa panahon, importante kaayo nga kusog ang immune system sa atong mga anak. Aron dili sila dali magsakit. Ayan, paiba-iba ang klima. O, di ba? Ang Kidi Yaki Vitamins mo ay ipatumar kanila matang adlaw aron makasiguro kita nga protektado sila og apilan og pagpakaon og healthy foods og physical activities. Ayun. Sa pagpatumar sa Kidi Yaki Vitamins sa mga bata matang adlaw, dili lang muhimsog siya, mo bright pagayod ang bata og magtangkad siya og labaw sa tanan, dili gid siya sakiton. Abdik perme, mga mami. Ang pagtangkad sa bata, maka-boost usab sa iyahang moral. Kay dili siya

0: Painumundayon ka na og tubig para makantong kamugnaw sa gawas, mapantayan man dito sa sulod. Muna, painumon og tubig. O kung pwede, liguon siya. O kung magsakit na gani, maapektuhan dayon ang pagtuon sa mga bata. Muna nga dapat bantayanan gayod nato ang ilahang health. Busa mga mami, mintras tanto, wala pa'y balatian ang mga bata, patumaron na dayon og Kidiyaki Vitamins. Aron muligon ang ilahang pangdepensa. Kaya ang Kidiyaki Vitamins, dunay taas nga antioxidant properties, antiviral o antibacterial. Pakauna usab sila og mga prutas, gulay, aron makatabang usab kini kanila. Maayo usab nga likayan sa pagpakaon sa mga sitserya og kaning mga unhealthy foods. Adunay mga bata nga dili gyud magkaon og mga sagbot kaning mga gulay. Mga mami, sabaw ipahigop na. Oo, mga tunga sa baso, ox na kaayo na. Kay ang Kidiyaki Vitamins nganong ginapamugos namo sa inyo nga patumaron ang inyong mga anak tungod kay daghan na kaayo ang nakasinati ni ini nga makapaayo o makahatag gayod og maayong panglawas sa ilahang mga anak. Ang Kidiyaki Vitamins dunay taas nga antioxidant properties og antiviral og antibacterial ang inyong mga anak. Permintiha gyud na pagpainom og Kidiyaki Vitamins. Mao ka nang hinungdan nga ingon namo, mo text lang mo sa 0928-6767-031 kung aduna kamo yung mga pangutana o di ba ka mga kasinatian sa ato ang Kidiyaki Vitamins. Atong paminaon si Kuya Loy para sa atong mga kababayan nga padayon nga nagasalig sa Yaki Products.
1: Mami Joy, ania mga mensaheng gipadala sa atong text line gikan sa cell number 09-05-612-0705. Mami Joy, Kuya Loy, nagapasalamat yun ko sa inyong produkto nga Kidiyaki Vitamins. Kaya akong anak kusog na kayo siyang mukaon, himsog na kayo lami ang katulog. Siya Damar Diay ni Kuya. Text usab gikan sa cell number 09-05-772-2763. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong nga produkto. Kaya akong nawong sa una, daghang kay pimples. Pero nagamit ko og Yaki baby soap kuya ni Hamis gyud ang akong kutis. Salamat gyud kaayo. Daghan gud nagapangutana kuya kung unsa daw akong gigamit. Ingon ako Yaki baby soap ra. Si Jeline Muares day ni kuya. Salamat kaayo sa inyuhang produkto. Katapusan mensahe gikan sa cell number 09059432789. Mami Joy Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki beauty soap kay ang akong allergy kuya nawala. Nagsabon lang ko sa Yaki beauty soap. Salamat gyud kaayo. Wa na kita igong oras, Mami Joy, sa itong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy, laging tandaan yaman ang kalusugan, ingatan. Damo gid nga salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7.
3: Joy FM. Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
3: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Anim na minuto na po mga ka-joiners, magkaraan ang alauna ng hapon, napakainit ng hapon dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao, Kidapawan makilala, o ingon man ang tanang mga lugar sa Kabakan, Matalam, o tanang mga lugar din sa North Cotabato, South Cotabato, Davao de Oro, Davao, Digos, Davao, Del Sur. Ayun. Kumusta po mga ka-joiners, mga nagasunod sa 102.3 Joy FM. O gingon man ang kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental, ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM. Kumusta si Roland diya sa San Isidro, ang atong maabtikong nagabantay sa ato ang mayroon dyan. Kumusta, kumusta Roland and your family? Sa tanang mga tigpaminawan diyan sa San Isidro, Davao Oriental, Katiel, og tanan, kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental Mangani, no? Kumusta po mga katipanod? Sana po ang tanan iyan sang madayo na panglawas. Sa ato ang mga ka-joiners nga nagasunod sa 87.7 Joy FM, sa Pangil Bay, Misamis Occidental, kumusta po mga ka-joiners? Kumusta ang ato ang mga kaumanan diha? Oo, si Rin Sumalinog. Tama ba? Rin Sumalinog. Ano ka ba? Hindi ka nahikinig ng tinig ng bayan, Pomelo. Maana, kay multa, ana. Asa ka ka paminaw sa balita, inigmabuntag. So, sa ato ang mga ka-joiners sa Bislig, Surigao del Sur, ang nagapaminaw sa 99.3. Wow, FM. O, gingon man, ang ato ang mga ka-joiners sa tingog naman unta ang glan nato, no? Pero ang nangyari? Oo, sana maayos na po talaga. At salamat naman ang mga taga-glan, no? Na tinamaan ang husto ng lindol sa mga nakaraang buwan ay medyo bumabangon na po mga ka-joiners. So, yan ang magandang balita. Ngayon po ay August 12. Happy birthday po sa lahat na may mga kaarawan ngayon. At happy anniversary po sa lahat na may mga anibersaryo. Sana po ang lahat nakapananghalian na, sabi ko nga, at nasa magandang kalusugan. Dahil sa napakainit ng panahon ngayon dito po sa North Cotabato, habang binabaha naman ang Luzon, nahala mga ka-joiners, init man na uulan, kinahanglan nga mag-amping gayod kita kanunay, ha? Ilabi na kay karong panahon na, grabe, nagkaguliyang gyud ang ato ang panggobyerno din sa Pilipinas. So, kaysa mag-apong taana nila, maningkamot na lang tanga, inig na ay ulan sa atoa, kung unsa ka tong mga tanom nga musukol og ulan or init ba, paningkamutan nato nga makapananom-tanom ta mga ka-joiners. Maurugyod na ang ato ang masaligan, ang ato ang mga kaugalingong paningkamot. Kay kabalo ka kanang mga ayuda-ayuda, oo, mo ayuda lang na sila o kung ang gobyerno adunay mga panginahanglan sa katawhan. Pero pagkahuman, ala na. So, mauna nga gikinahanglan gyud ang ato ang paningkamot. Although, maraming mga kumpanya ang nagsasara ngayon. Siguro na balitaan nyo na ang Semirara. Oo, napakalaking gold mining na yan. Nagbawas kamakailan lang ng 462 o 72 ka mga empleyado. Isipin mo kung ilang pamilya. Oo, talagang napakahirap po mga ka-joiners. Maraming mga apektado sa sitwasyon ngayon, kaya double, triple ang ato ang paningkamot karon. Kaya karong panahon na, kung kinsa kadtong tamad, magutuman gayod mga ka-joiners. Nahala, masigasa na po dama paingon. Ito na po ang unang awitin mga ka-joiners para po sa ating lahat.

0: 15 minuto ng po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon, unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Ito na po mga ka-joiners ang kasaysayan na atin pong tutunghayan matod pa niya Dear Mommy Joy. Magandang hapon. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Lola Celia. Hayaan mo na kung halo-halo ang lingwahe ko o my language. Retired teacher ako, Mommy. Mula pa sa pagkabata, nangarap ako na magkaroon ng magandang pamilya. Nagmamahalan, tahimik. Nakamtan ko yon nung makapag-asawa rin ako ng isang teacher. Nagkaanak kami ng tatlo. Dalawang lalaki at isang babae. Napakasaya. Wala kaming naging problema. Napakabait ng husband ko. Loyal. Kaya mahal na mahal ko siya. Yung tatlong mga anak namin sunod-sunod. Kasi yun ang gusto namin. Sabi kasi ng husband ko noon, ilan bang anak ang gusto mo? Sabi ko, okay na yung tatlo. Para I love you. Yan nga, dalawang lalaki at isang babae. Bunso ang babae. Sabi ko nga, wala akong naging problema sa asawa ko dahil napaka-loyal niya. Napakabuting tao, napaka-responsable. Good provider. Pareho kami nagtuturo noon. Kumuha kami ng dalawang magbabantay sa mga bata. Aasikaso sa bahay. Pero pareho naming pinag-aral. Yung isa pang araw, yung isa naman pang gabi. Gusto rin naman kasi namin na may future din sila. At sa totoo lang, puro naging teacher din yung dalawa. Iniisip naman kasi namin yung mga bata, lalaki rin. Kaya paglaki ng mga bata, hindi na namin hinangad na pigilan pa yung dalawa. Kumuha na lang kami ng maiiwan sa bahay kasi puro nag-aaral na noon. Maglalaba, linis. Tumutulong naman din ang mga anak ko. Kung paano ko po pinalaki, Mami, yung aking mga anak noon. Sabi ko sa sarili ko, pag nag-uusap kami ng husband ko, ang magiging problema lang natin sa mga batang ito pag lumaki na, yung love life. Kumbaga kung sino yung kanilang mamahalin. Yan yung mga bagay na sa mga panahon pa lang na yon pinaghahandaan na namin na hindi talaga kami ang masusunod. Pero hindi maiaalis yung titingnan mo rin at pagsasabihan. Pero hindi ibig sabihin na pipigilan kung yan talaga ang gusto. Hanggang sa naging professional na po yung mga anak namin, Mami. Ang saya. Kasi may usapan silang walang mag-aasawa hanggat hindi nakapagtapos lahat. Kaya ganoon na lang kami kasaya. Nung makatapos yung panganay, yung pangalawa, kasi sunod-sunod nga sila. Hanggang nakatapos din ang bunso. Pareho kaming nagtatrabaho, pareho kaming busy pagka-umaga. Sabay-sabay umuwi sa gabi. Nagtutulungan sa kusina, sabay-sabay kumain, hinahati yung trabaho. Kaya nga minsan yung aming kasambahay, Sinasabi na parang hindi na ako kailangan dito. At ang babait naman ng mga bata dahil tumutulong. Hanggang sa isang araw, araw ng Sabado, nag-general cleaning kami. Pagkatapos noon, iniwan ko na sila at nagpalengke ako. Nagluto ako ng marami. Masarap. Kasi nga, lahat kumikilo sa bahay. Pagkatapos namin mananghalian, malinis na ang lahat. Maayos na. Nagpalit kami ng mga kortina. Biglang sinabi nung panganay ko na, "Mama, Papa, mga kapatid ko, may girlfriend na ako." Nagdinginan kami at napakasaya. "Talaga ba?" At sabi nung anak ko, "Kung okay lang sa inyo, dadalhin ko mamayang gabi. Actually, bago pa lang kami, pero gusto kong makilala nyo na sila at nang makilatis habang maaga pa. Dahil kapag ka medyo matagal na at medyo nakaugat na, mahirap ng bunutin." Umoke ang lahat. Kaya nagdagdag kami ng pamalengke. Dahil nagluto kami para sa punan dahil may bisita. Excited ang bawat isa. At hanggang na dumating nga yung anak ko, tinawagan kami pag papunta na, mabilis na inihanda namin yung table. At pag-akyat na pag-akyat nila, sinalubong namin sila sa sala. Nagpakilala at diretso na kami sa hapagkainan. Masaya kaming kumakain. Pagkatapos nagkwentuhan, napansin namin na medyo iba ang kilos ng babae. Kung saan-saan nakatingin. Kaya pag-alis niya, nung naihatid na ng anak ko, hinintay pa rin namin siya na makabalik. Dahil alam namin na magtatanong kung ano ang comment. Yung mga kapatid niya at kami ng papa niya, pare-pareho kami ng comment na parang mataray, matapobre. At doon sumagot yung anak ko, baka siguro dahil sa nag-iisang anak lang siya, pero may adopted na dalawa, mga pinsan niya. Ako ang nagsalita, sabi ko, kahit na personally ako, mahirap yung ganun. Mahirap yan pakisamahan. Pero asa sa'yo yan. Kayo man ang laging nag-uusap, makakapunta sa pamilya niya, ikaw ang masigit na makakakilala. Hanggang sa isang araw, umuwi malungkot. Sabi niya, napasubo yata ako, ma. Bakit ba? Buntis na ang girlfriend ko. Sabi ko, ba't ka napasubo? Eh, girlfriend mo naman yan. Wala naman sigurong sapilitan. Ang sabi niya, nagtataka lang naman ako, ma. Kasi wala akong maramdaman nung sabihin niyang buntis siya. Bago ko lang kasi nalaman na
1: 1:26 PM, 10.5.
0: Nung sagutin po niya ako, ay kabibreak niya sa kanyang boyfriend. At bago ko lang yan nalaman. dalawang beses lang kaming nag-contact at sinabi na niyang buntis siya. Sorry ma, pero sabi niya, mahinala akong baka hindi akin. Kasi wala akong maramdaman nung sabihin niya na buntis siya. Yun, hinag ko yung anak ko. Sabi ko, anak, madali naman yan malaman. Yayain mo siyang magpa-pregnancy test. Sasabihin kasi ng doktor kung ilang days na, weeks, or month ang ipinagbubuntis ng babae. Agad-agad umalis siya. Sabi niya, opo mama, salamat. Tama ka. Ang bilis nakabalik. Nagalit to yung girlfriend niya. Alam naman daw na buntis, bakit kailangan pa mag-pregnancy test. Kaya tumaliko daw kaagad siya at umuwi dahil gusto niyang itanong sa akin bakit ganun ang reaksyon. Kaya sinabi ko na, anak, baka totoo ang hinala mo. Hindi sa iyo yung bata. Pero, hayaan mo. Hindi naman pwede na hindi siya magpa-prenatal. Doon malalaman din natin. At yun, sabi ko sa kanya, parang baliwala lang. Hayaan mo na. Pero sabi niya parang nawalan ako ng gana sa kanya. Sabi ko, eh kung ganun anak, kailangan mo na talaga siyang dalahin sa doktor. At ipasuri kung gaano na o kalaki o katagal yung kanyang ipinagbubuntis. Napilitan ng babae kasi sinabihan ng anak ko, pag hindi ka sumama sa akin, pagdududahan kita. Kaya napilitang sumama at doon na pag-alaman mami na hindi pa sila ng anak ko. Buntis na siya. Kaya agad-agad pauwi pa lang daw siya. Sinabihan na niya ang babae na niloko mo ako. Bakit mo ako sinagot? Gayong nagdadalang tao ka sa ex mo. Sabi doon ng babae, huwag kang ganyan. Hindi ko kasi alam. Paano pa ako babalik ngayon sa ex ko? E alam niyang naging tayo. E di mas lang siyang maghihinala na hindi rin sa kanya. Sinagot ng anak ko, mami, na problema mo na yan. Pagkatapos noon, inihatid niya at hindi na siya pumupunta hanggang ngayon. Pumupunta yung babae, hindi niya hinaharap. Para sa anak ko, tapos na yung usapan. Pagkatapos noon, nalaman na lang namin na nagkabalikan sila nung ex niya, yung ama ng dinadala niya. Sobrang frustrated yung anak ko. Hindi dahil nawalan siya ng girlfriend, kundi yung niloko siya. Kaya sabi ko sa kanya, anak, hayaan mo na. At least habang maaga, katulad ng sinasabi mo, hindi pa masyado masakit para bunutin. Kaya move on ka na. So madaling sabi, mami, nagsipag-asawa na yung mga anak kong tatlo. Puro pareho na magaganda ang buhay. Walang mga problema. Although minsan pag nasushort sila, tumatakbo sa akin, eh hindi ko naman sila matiis. Hanggang sa may mga apo na ako sa kanilang tatlo. Pero alam mo, mami, hindi ko naman lubusang akalain na kapag ka nakapag-asawa na sila, eh malaki ang magiging pagbabago sa buhay nila. Kahit na niyaya ko na mag-gather kami, puro sila may mga dahilan. Pero madalas nakikita ko sa Facebook yung mga post nila kung saan-saan sila pumupunta. Samantalang pag kami, ang nagyaya, puro sila busy. Sabi naman ng asawa ko siguro, yung mga lakad nila natataon sa panahon na wala silang mga trabaho, hindi sila busy. Sabi ko, bakit? Yung Sabado at Linggo lang naman din ang pwede sila, at alam naman natin yon. E porke ba mga senior citizen na tayo, hindi na tayo nakakatakbo? Baliwala na tayo sa kanila. Siguro ayaw lang talaga ng asawa ko na masaktan ako. Kaya ang lagi niyang sinasabi, wala na bang ibang uunawa sa kanila kundi tayo ng mga magulang? Pero hindi ko mapigilan na bumaha ang aking mga luha. Nagsakripisyo kami para sa aming mga anak. Minsan gusto ko lang naman makasama ang mga apo ko. Pero ang mahirap kasi talaga, Mami, alam ko. Yung mga anak ko walang problema. Nakikita ko lang talaga sa mga pares nila, yung mga partner nila. Yung mga misis ng dalawa kong anak na lalaki at yung husband ng anak kong babae. Dumating kasi ako sa punto noong magsipag-asawa sila na hindi na ako nakialam. Dahil ayokong mangyari yung nangyari sa panganay ko na nabigo sa una niyang pag-ibig. Pero grabe, ewan ko kung bakit ganun na lang ang sakit. Yung mga anak ko na namimiss ko. Mga anak ko na gusto kong makasama kahit paminsan-minsan lang. Hindi naman nila magawa. Dahil sa paniniwalang baka nga busy sila, nag-usap kami ng asawa ko na kami na lang. Kaya pa naman niya mag-drive. Kami na lang ang pupunta sa kanila. Pero ang hirap. Tuwing pumupunta kami sa kanila, oo, pagkakainin kami. Magbibless at maghahag yung mga apo ko. Pagkatapos nun, pasok na sa kwarto. Ganon din yung mga anak ko, kakausapin kami saglit. Tapos iiwan kami sa sala at sasabihin, papahinga muna kami, ma, pa. Hindi nila alam. Hindi nila maintindihan. Kami ang pumunta sa kanila para makasama sila. Pero wala pa rin silang panahon para sa amin. At bakit silang tatlo pare-pareho? Kahit isa lang man sana ang makakitaan kong magiliw kapag nakikita kami. Pero ganun sila. Kaya ang nangyayari, Mami, hindi kami nagtatagal. Kapag kasi nasabi nilang magpapahinga muna, magtitinginan na kami ng asawa ko at sasabihin, sige mga anak, aalis na lang kami para makapagpahinga kayo. Kakatukin ko yung kwarto ng mga apo ko. Mga apo, uuwi niya si Lola. Pahag naman. Pero ang maririnig mo lang, sige po, ingat po kayo. Walang lumalabas. Gusto ko lang naman silang halikan. Gusto kong mahagkan yung mga apo ko mayakap. Lalo ngayong matanda na kami, madalas iniisip ko, Mami, yung lagi mong sinasabi na nobody knows what is good for tomorrow. Baka may lumisan sa amin. Yun naman ang lagi kong iniisip. Pero mabuti na lang, andyan palagi ang husband ko para magpaunawa sa akin. Sabi ko, hindi na tayo priority ng mga anak natin. Kaya siguro yung mga anak nila nagmana rin sa kanila. Wala silang pagmamahal na sa atin. Wala nang pag-ibig. Parang yung pagmamahal nila, sinasabi na lang na I love you mama, I love you papa. Pero hindi na nakikita sa gawa. Kaya sobrang napakasakit po. Sobra akong nasasaktan, mami. Kaya madalas sinasabi ko sa sarili ko, ba't ganito? Yung mga anak mong pinagsikapan mong palakihin, pag-aralin. Dahil gusto mo, pag nagsipagpamilya na sila, magiging masaya ka na nakikita silang masaya para sa'yo. Pero wala na. Parang ayaw na nila. Wala na silang pakialam. Wala nang pakiramdam. Wala nang pakialam kung ano ang mararamdaman ng mga magulang. Kaya mami, naisipin kong ibahagi po sa inyo. Bakit ganun? Bakit ganun ang mga kabataan? Dumaan man din tayo ng katulad nila. Pero pag nakikita natin ang lola natin noon, malayo pa, tumatakbo na tayo at sinasalubong. Nagbe-bless, nagyayakap, hinahalik-halikan. Bakit sila ngayon iba na? Magbe-bless pagkatapos alis na. Minsan pag niyayakap mo, bumabalikwas pa. Ay, ang sakit. Ang sakit. Kaya sa ngayon, nag-iisip ako ng paraan kung paano ako magiging masaya. Minsan, sa larawan ko na lang sila tinitingnan. Minsan kahit na yung mga larawan nila nung napakaliit pa, lalo na ang mga anak ko, tuwing naaalala ko sila, tuwing namimiss ko sila, kahit kupas na yung kanilang mga larawan, yun pa rin ang madalas kong tinitingnan. Dahil yung mga larawang yun, ang larawan ng kaligayahan ko nung maliliit pa sila. Parang ayaw kong tingnan yung mga larawan nila ngayon. Dahil parang hindi na sila yung mga anak ko na inaalagaan ko noon, na para akong nasa heaven kapag kakasama sila, kapag kakayakap sila. Mas gusto kong tingnan yung mga larawang kupas nila nung kanilang kabataan. Dahil doon, mas nararamdaman ko yung kanilang pagmamahal kaysa sa ngayon. Sana, mami, mapayuhan mo po ako. Kahit na senior citizen na ako, kahit na maparaan, gusto ko rin makarinig ng ibang boses para kahit papaano, maibsan ang pangungulila ko minsan sa manang loob sa mga anak ko. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Lola Celia.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: 44 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Ayan, so mga ka-joiners, asa na ang ato ang live? Oh, naka-live streaming po tayo ngayon. Thank you for watching kay Jocelyn Bagong. Magandang hapon po sa lahat, lalo na po sa Barangay Lilyungan. Request ko, wait kung sakali ikay lalayo. Ayan, Vina Mabama, Danlo Antonio. Good afternoon po, Mami. Shout out kay Nicole Antonio, nasa Sitio Lagdik. Og paka-request ng song My Love, watching from Mate. Jocelyn Bagong, thank you. Alex Kabilitasan, Kabilitasan. Ayan. So, and also from Jalhan Bulaw, Aban Maulaw, Mami, ang sakit naman ang nangyayari sa nanay nila. Lahat ng anak niya nakuha na ng kanilang pamilya. Bakit wala na silang pakialam sa magulang nila? Kawawa talaga yung nanay nila. Hindi gaya noong wala pa silang mga pamilya. Oh, diba? At napalitan na ang parents nila sa asawa lang. Mahirap ang ganun. Maliit pa sila. Ayun. Pero paglaki, hindi ka na nila magulang. Anong klaseng mga anak yan, Mami? Thanks po from Bulao ng Matalam. Parang nawala sa live, tapos nawala yung ibang mga message bombs. Balikan natin ang ating letter sender dahil 15 minuto na lang mga ka-joiners. Mag-aalas 2 na po ng hapon. Magandang hapon sa iyo, Lola Celia. Daghan kaing salamat. Maraming salamat po sa pagbahagi po ng iyong kasaysayan. Aywang ko ba? Kahit na po sa social media, ang dami pong mga ganon, yung mga reklamong ganon. Oo, bakit daw yung mga anak, oo, pag matanda na ang mga magulang, binabaliwala na. Bakit daw kapag wala ka ng pera, baliwala ka na? Bakit daw nakakalimutan kung ano yung mga pag-aaruga sa kanila? Ang daming bakit, mga ka-joiners, no? So, isa na dito si Lola Celia. Alam mo, tayo noon, tama man, ano? Pareho na tayo. Actually, Lola Celia, senior citizen na rin si Mami. Noon, pagka Friday pa lang, nagtatanong na kung nasaan ang Lola. Dahil pupuntahan. O kung si Lola man ang pupunta malayo pa, sasalubungin na. Tama yung sinabi mo. Sasalubungin na. Hahalik-halikan. Hahawak sa kamay. Pagdating sa bahay, gusto lagi nakatabi kay Lola. Pagtulog sa gabi, nag-aagawan kung sino ang tatabi. Siyempre ako noon, hindi talaga nagpapalupig. Ako talaga. So, ganun yun. Kaya minsan, nagtataka tayo. Sabi po ng lola ko noon, kung paano ninyo inaaruga ang mga matatanda, mga magulang ninyo, kapag ka nakikita yan ang mga anak mo, pagtanda mo, ganun din ang gagawin nila sa'yo. Ang hirap po ngayon eh. Kahit na may mga anak na, nagkaapo na ang mga anak. Minsan yung iba, mga magulang pa rin ang bumubuhay. Walang mga trabaho. Ang mahirap pa, wala na nga silang ambag sa trabaho. Tumatanggap lang ng pera na ibinibigay ng magulang. Ang bilis pa makapag-criticize. Nangingialam sa kung ano ang ginagawa ng magulang. Nagtatanong, samantalang wala naman silang ambag na trabaho. Kumbaga, nagapahimulos lang. Maupay kusog mususi. Maupay kusog musuko. Murag inana ba? Na ang buoto na unaon, kung buoto na unaon, makauulaw kaayo. Nga batasan. Wala kang ambag, wala kang tulong. Pero tumatanggap ka, inaaruga ang mga anak mo, binibigay ang mga pangangailangan nila. Pati ba naman yung panahon, isipin mo, bibisita ang lola. Pagdating, oo, pagkakainin. Tapos pasok lahat sa kwarto. At sasabihin magpapahinga. Di ba nila naintindihan yon, Lola Celia? na sila ang sadya mo dahil namimiss mo sila. Hindi ka lang manila maharap ng kahit na isang oras. Grabe no, ang sakit nga talaga. So ngayon, una, dahil siguro sa di na talaga kayo kailangan. Pareho naman silang may mga profesyon, may mga mabubuting trabaho. At nagiging masaya siguro sila sa mga partner nila. At yung mga apo, ganun ang naging practice. Na kahit nasa kasama ang mga magulang nila, ganun. Kwarto sila lahat. Kaya yun ang nakasanayan. Parang ang hirap man din na paniwalaan natin na wala silang pagmamahal. Pero tayo kasi pag nagmahal, nakikita man yan sa mga gawa natin. Sa atong mga lihok, sa atong mga ginahimo. Dahil mahal natin sila, pag alam nating pupunta, nako, kung ano ang pinaggagawa natin. Nagluluto ng kung ano-anong alam mong paborito nila. Excited ka. Habang nagluluto, naghahanda, sumisilip, wala pa ba? Dahil namimiss mo ang mga mahal mo sa buhay. But sad to say, na hindi mo na maramdaman yon sa kanila. So karamihan, ganyan na lang talaga yan ngayon. Naalala ko tuloy yung nabasa ko sa social media. Hindi siya nakapag-asawa dahil sa dami ng pamangkin niya na pinag-aaral niya. Kaya 15 years siya sa ibang bansa para mapaaral niya yung kanyang mga pamangkin. Walang natira sa pera niya. Ubus-ubos talaga yan. Ubus-ubos biyaya na binibigay sa mga estudyante niya na mga pamangkin. Thinking na sige lang, total pag uwi ko, pag matanda na ako, napakarami nila na mag-aagawan sa akin kung saan ako titira kasi pinag-aral ko sila. Yun ang nasa isip. Pero alam niyo ba anong nangyari? Nung umuwi siya, wala siyang kaipon-ipon. Nagsipag-asawa na. May mga magaganda ng trabaho. Wala nang magpapatuloy sa kanya. Matanda na siya. Magkakalat lang yan sa loob ng bahay nila. Kaya iyak ng iyak, nakatira sa barong-barong, maliit na payag, umiiyak ang matanda, sising-sisi, kung bakit hindi siya nag-ipon ng pera at nag-asawa at bakit wala na siyang inisip ng kabataan niya kundi ang pag-arali ng mga pamangkin niya. Kahit isa, mga ka-joiners, wala nang tumulong sa kanya. Wala nang sumasagot. Wala nang humaharap. Di ba napakasakit? Ang sakit-sakit. Kaya ang masasabi ko sa'yo, Lola Celia, hinihingi mo yung payo ko. Opo, pareho na tayo, Lola. Wala naman tayong ibang gusto kundi yung nasa mabuting kalagayan yung mga anak natin, nasa mabuting kalagayan yung mga apo natin. Hayaan mo na. Huwag mo nang usisain kung gaano ka kahalaga sa kanila, Lola Celia. Huwag na. Huwag mo nang alamin yon. Maging masaya ka na lang na mabuti sila, nasa malusog sila na pangangatawan, maganda ang kanilang kalusugan, yung mga apo mo. Yun, maging masaya ka na doon. Pag na-miss mo sila, kung ayaw naman nilang pumunta, makontento ka na lang doon sa nagbibless, naghahag, kahit na nagpapakwarto ka agad. Para lang na matambalan ang imuhang kamingaw. Magamot lang yung kalungkutan mo. At ganun din sa mga anak mo. Huwag na po tayong umasa ng katulad ng mga ginagawa natin noon sa ating mga kalulalulahan. Dahil ibang-iba na po talaga ang henerasyon ngayon. Ang hirap ng maghanap ng mga katulad noon. Kasi kung lagi natin iisipin yon at kung lagi nating hahanapin, masasaktan lamang po tayo. Diba? Masasaktan lang po talaga tayo. So, huwag mo nang ubusin yung mga natitirang buhay dyan. Huwag na natin ubusin yung mga natitirang buhay natin para mag-consumisyon pa rin sa kanila. Hayaan na natin kung anong pamumuhay ang gusto nila. May mga problema, minsan lumalapit, kung may maibibigay tayo, magbigay. Kung wala, anak, pasensya na. Ganun na lang siguro. Ako iniisip ko na lang na not even myself, di ba? Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. E di mas lalong wala sa kamay natin ang kapalaran ng ating mga anak, ng ating mga apo. Ipaubaya na po natin yan kay Lord. Kasi siya lang po ang higit na nakakaalam kung ano po ang makakabuti sa tao. Kaya ang maitutulong natin sa ating mga mahal sa buhay, ang idalangin sila. Kumustahin pa rin sila kahit hindi sila nangungumusta sa inyo, sa atin. Kumustahin pa rin natin sila. Pag nandyan, ayun, ibuhos yung pagmamahal na gusto mong gawin. Huwag na tayong maghanap in return. Huwag na natin hanapin yung kanilang pagmamahal. Baka yung pagmamahal nila sa henerasyon nila, sapat na yung nagsasabing, "I miss you, Mama. I love you, Mama." Baka okay na sa kanila yon. Oo. Mahirap na pong ihambin o ikumpara yung atin noon. Otherwise, masasaktan lamang po tayo. Yan ang gawin mo, Lola Celia, ha? Huwag mo nang iisipin yung kung yung gusto mo na gawin nila. Hayaan na lang natin yung mga anak natin, mga apo natin na mahalin na nila tayo sa paraan na meron sila. At kung ano naman yung paraan natin ng pagmamahal natin sa kanila, na yun naman din ang talagang magpapasaya sa atin, ay yun din ang gawin natin. Pero para hangarin pa yung pagmamahal na gusto natin galing sa kanila, huwag na po. Dahil mabibigo lamang po tayo at kapag nabigo, nasasaktan. Ganun na lamang po natin iisipin yon. Ang mahalaga sa lahat ng panahon na dumadalangin tayo para sa ating mga sarili, isali natin lagi ang ating mga mahal sa buhay. Paubayan na natin kay Lord, sa ating Panginoong Diyos, ang kanilang kapalaran. After all, wala tayong magagawa. Nasa sa Kanya ang kapangyarihan. Kaya Siya na ang bahala sa ating mga mahal sa buhay. Huwag mo nang ubusin yung natitirang panahon mo, maging masaya ka at ng asawa mo dahil binibigay pa yung pagkakataon na magkasama kayo. I'm sure, hindi nyo kailangan ng pera. Pareho kayong nagpe-pension. O ba? Diba? Kasi mga retired teachers kayo. Retired teacher kayo. So pareho kayong nagpe-pension.

Niyo. Ano po, tayong mga lola, huwag na tayo masyadong sentimento. Gumawa na lang tayo ng mga paraan kung paano magiging masaya tayo. Maraming salamat po sa pagbahagi ng iyong nararamdaman. Wala na pong oras mga ka-joiners, kaya Mami Joy sa ngayon andon siya sa asawa niya at ano to, putol? Sige daw, basahin natin. Pasensya na po yung mga wala, hindi po nabasa yung nasa una. Ayun. Mainit na hapon po, Mami Joy. Hingi po ako ng advice para sa mama ko sa sitwasyon niya ngayon, Mami. Sa ngayon, andun siya sa asawa niya at naawa talaga ako sa sitwasyon niya ngayon kasi palagi siya sinisermonan ng sinisermonan ng kanyang asawa, Mami. No read, no write po yung nanay ko. Tapos lahat ng kabutihan, kabubuhan, binuho sa kanya. At sobrang nasaktan ako doon. At gusto ko sana pahiwalay siya sa asawa niya, Mami Joy. Kasi wala naman halaga sana. Wala naman halaga si Mama sa kanila. At sa ngayon, Mami, may malubhang sakit yung nanay ko at namamaga ang kanyang kamay. Tapos panay pautos at sermon naman yung asawa niya sa kanya, Mami. At ako kasi yung anak niya na panganay sa unang asawa niya. Dalawa kami magkapatid. Pero namatay po yung isa. Bali, ako na lang po ang naiwan. Pero may mga kapatid naman ako sa pangalawang asawa ng nanay ko ngayon. Kaya gusto kong humingi ng payo sa'yo na tama ba ang ginagawa ko o maging plano ko na paghiwalayin ko sila kasi matanda naman yung nanay ko. Baka po, Mami, pinabayaan na lang siya pagdating ng panahon. Hindi na makagalaw, mahina na talaga katawan niya. Tapos pinabayaan na lang siya, Mami. Hindi ko natatapusin yung mahaba mong kwento kasi doon na lang man din tayo hahantong. Alam mo, hindi sa paghiwalayin, huwag mong sabihin na maghiwalay kayo. Kung naaawa ka sa nanay mo at nakikita mong napapabayaan, kausapin mo na lang muna yung stepfather mo na baka busy kayo, wala kayong panahon na maalagaan ang nanay ko, napakahina naman. Ibigay nyo na lang muna siya sa akin para maalagaan ko siya. Oo, yung pamamaga ng kamay niya, tingnan mo kung bakit. Yung mga paan niya, wala ba? Painumin mo yan ng Bilongga Gold. Maganda yung Bilongga Gold sa pamamaga ng katawan. Pero mas maganda, dalhin mo yan sa doktor, ipalaboratory mo. Kasi minsan, pag may diferensya ang atay o di kaya kidney, yun yung mga namamaga ang katawan po. No? So, yun ang gawin mo. Kunin mo ang nanay mo nang walang maraming sinasabi. Sabihin mo na lang na ako na lang muna ang mag-aalaga kay nanay kasi mahina na siya at baka marami kayong ginagawa, di nyo para mabawasan naman yung ano ninyo. O kung ano yung magandang pananalita na pwede mong gawin. Ako naman ang mag-aalaga muna kay nanay. Ayun. Oo. Para wala nang maiwan pa na istorya. Huwag ka na hindi binabayaan naman kasi ninyo, wala na ninyo giatiman, anak God, wala na lang. Hangyuan na lang, o ayoing na nga magbulag na lang mo. Hangyuan na lang na kunin mo na muna, kukunin ko na muna si nanay. Ako na lang muna ang mag-aalaga. Tapos yon, dalahin mo sa doktor para ma-laboratory siya, ma-check up, para maagapan pa at mabigyan ng tamang gamot ayon sa kanyang karamdaman. Yan ang maipapayo ko sa'yo. Huwag ka nang manumbat para wala ng gulo kasi ang magiging kawawa din naman yung nanay mo. Oo. Ing na nga para makabaluspod ka sa imuhang mama, ikaw na lang muna ang mag-aalaga. Oo. Paliguan mo yan palagi, araw-araw, wag lang yung malamig na tubig, kailangan maligam-gam para maging presko permi ang katawan niya. For the meantime, painumin mo siya ng Bilongga Gold
Kung pwede, dalawa sa umaga, dalawa sa tanghali at dalawa

sa gabi, pagkatapos pag ready ka na, dalahin mo talaga siya sa doktor. At kung ano man ang advice ng doktor, sundin mo. Hindi mo lang kasi nailagay kung taga saan po kayo, ano? Oo. So sige, mamaya yung iingatan ka, ipapatugtog yan ni Pomelo Joy pag nagpaalam na po si Mami, ha? So dahil sa wala na po tayong oras, thank you so much kay Ria Olangkaya for watching. Mami, good PM, shout out sa staff ng Card Incorporated sa Dato Paglas MDS from Maria. Ahala mga ka-joiners, wala namang yun tayong oras. Sorry, ha? Sa mga hindi na po natin nabasa. At saka ano ba yung mga may kaarawan ngayon? Isingit po natin yung may mga kaarawan ngayon. Saglit lang po mga ka-joiners, ha? Ayan, so August 12 po ngayon mga ka-joiners. Kaya happy happy birthday po sa lahat ng may mga kaarawan po ngayon. Katulad ni Cherrybel Dumadanog. Ayan, birthday ni Cherrybel Dumadanog. And also kay Velia Flor Enriquez Ermina. Happy birthday, Mina. And also happy birthday kay Aida Dagansan Pagsak. And Nina Iamsa. Sige na, hindi na bali. Jackson Caragaw. Happy birthday, Richard Gumobaw. Rodel Masunag, happy birthday. Jinky Anduyo Igoy. Christian Ray Agyadan, happy birthday. Jeanette Kabatlaw Gumobaw. Nick Rom. Oh, Rom Nick ni. Happy birthday. Ako ka na ang mga pipila sa ato ang mga nag-birthday karon. Og si Kenrick Moldes de los Santos. Dailin Mandabon, Pausta Audan. Ayun, so happy birthday po sa inyo at sa lahat ng may mga kaarawan ngayon. Happy happy birthday, happy anniversary din po sa lahat ng may mga anibersaryo. Sa lahat po ng ating mga ka-joiners na nakikinig po sa atin ngayon, saan man po kayo naroroon, ano man po ang ginagawa po ninyo, maraming maraming salamat po sa inyo. 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. 99.3 Bislig, Surigao del Sur. 105.7 Joy FM kinatibuk ang probinsya sa Caraga. 102.3 Joy FM din hipo sa North Cotabato. At sa lahat ng mga lugar nga maabot sa ato ang radyo, daghan kaayong salamat. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa kasama natin sa Davao Oriental si Danda Landan at si Lowie Simon. Huwag po tayo makalimot mga ka-joiners na laging magpasalamat anuman ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ang tama. Ingat po yung mga nasa biyahe. Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po ng isang magandang hapon.

sa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Baby Zen Zen. Nagapaminaw din hang dapita. Magandang hapon. Good afternoon. Request ng song Isa Pang Araw ni Sarah G. Thank you. Mayong hapon, pa-play po ako, You're My Home ni Angeline Quinto. Thank you so much. Hello kay Precious Madison L. Oo, nako. Hello kay Ate Saida. Pabati po sa kapitbahay kong nakikinig sa'yo na si Ate Sara Pantas, pati sa asawa niyang nagkakape. Alam mo ano, pacheck ka na lang sa doktor, ha? Para mas maayo magid ng dito tamuduol kayo. Maiintindihan mo, malalaman natin. O malalaman mo kung sa'y rason bakit hindi ka pa nag-menstruate, diba? For 5 months. Okay? Kaka-testing po ko, Ana, kasi may problema ako, hormonal imbalance, kaya kinahanglan ko natog OB para mahibalaan nato unsay problema nato, diba? Ana lang na siya. Hello kay Jing Jun. Kami, kasama ko dito pa shout out si Gabi Patundog and si Jun Patundog and si Yasir Ahmad. Sokran, Akwan. Hi, good afternoon po. Request ng song Gisingin ang Puso ni Lizelle Garcia. Thank you so much. Hello kay Aten Masunag Lumbong. Good afternoon. Request ng song Ever Since the World Began.

afternoon kay Petronio Tidaldoc Jr. Maying hapon, shout out dira sa sitio para Spardos, Barangay Tulok, Bagumbayan, Sultan Kudarat. Thank you. You're welcome. Good afternoon po. Request ng song kahit na may ibang mahal ang puso mo. Maraming salamat po. Alas 2:34 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
3: Nakaniting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na yun sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
5: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
6: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
7: Lanta ka ng kuyot.
8: Pero karoon?
7: Nagkaroon. Bukos na siya. Magsasweet siya sa kadlo. Isang katulong matulong.
8: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
7: Gidiyaki vitamins yan.
6: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM, basta Joy and Joy. Oras po natin, alas 2:56 na po ng hapon mga ka-joyers. And syempre, magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Thank you so much. Sa pag-uban po, alauna hanggang alas 2, nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you. Susunod na ang Afternoon Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre, kasama po natin dyan sa Caraga, Davao Oriental si Dandalandan. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat og amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kinapawan City, and South Central, Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw mga higala, uban na po da sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kauban po si Mami Joy. Atod ka na ito sa Yaki Company, nagahimo og Yaki Liniment Oil o sa Alternative Medicine. Kiri Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki mga higala. Ang mga produktong ito mas epektibo kaya dapat nasubukan na po ninyo. Sulayin ninyo mga higala. Nasayod ba ka mo kung unsa ka importante ang function sa ato ang kidney? Paminawan ninyo mga higala ni ha, kidney. Aron kanunay himsog ang atong lawas layo sa daghang mga balatian mo sa atong protektahan ang ato ang kidney. Kining Yaki Herbal Capsule, dako kaayo ang mahimo aron protektahan ang kidney.

0: Sud sa atong lawas, tungod dunay taas nga antioxidant properties ang Yaki Herbal Capsule. Kung madaot na gani ang kidney mga higala, maghimo kini og daghang komplikasyon nga mga balatian. Ay, kanang makadungog gani mog nagdialysis na, makapanindog na sa balahibo. Oo, murag ambot. Oo, inihap na ang adlaw. Komplikasyon, daghang komplikasyon ni ini mga hinungdan. Nga mamahimong hinungdan mga higala, mag-ubo. O, di da, mumubo na ang kinabuhi sa tao. O, lain-lain na ang bation, wa na'y kalipay. Muhurot na kini sa imuhang salapi kung naamay hot doon. Kadtong madugay-dugay, katong na ay kwarta. Pero pag nahurot na, maoto, matigok na in town ang tao. Kay basta kaning kidney, lisod kaayo paminaon. Ang makakuan-ani ka ng kidney transplant, pero asa mang kakakita og mga kidney karon. Oo, kidney sa baboy, masugot ka. Ha? Siyempre, di ka masugot. Muna mga higala nga, ampinga na to. Maubitaw nga, every 3 months dapat ipa-examine, magpa-laboratory ta, ipa-check na to ang ato ang creatinine. Oo, ang kriya na to. Kaya basig nagtaas na na. Muna nga, healthy lifestyle, kailangan yun, mga higala. Kaya, mauna, wala na tayo paaduan kung masira na ato ang kidney. Nakakita ako anak kanang kidney, may sakit sa kidney, dialysis, pero wala na matabang. Hangtod nga makita ni mo ang dextrose, wa na mo circulate, bisag asa na lang parte sa lawas, gapundo, kaya burot-burot na. Oo, sige, ato na pong paminaon kaning ato mga kababayan nga padayon nga nagagamit sa ato ang mga produkto ni ang mga higala.
1: Makalakaw na og makaistorya na og tarong human na stroke ang inahan ni Genevieve nga si Amalia Acala taga Santo Niño Manolo Fortich Bukidnon tungod sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Oo, totoo po yan sir, ni mama ko.
3: Ano stroke si mama mo?
2: Oo sir.
3: Kailan po siya na stroke?
2: Ano siya, 1 year na.
3: Ano lang po ginawa niya ma'am?
2: Minimintin niya yung Yaki.
3: Anong Yaki po?
2: Capsule. Lumalakad na siya.
0: Oh, sige mga higala, atong paminaon kaning ubay-ubay nga mga text messages po gikan sa ato ang mga kababayan. Ingon dire, hello Mami Joy, salamat kaayo sa Yaki Capsule og ang Yaki Oil. Kay na ako'y guiter, mao ka na ang akong ginatumar. Karon okay na kaayo ko Mami, natabangan jud ko sa inyong product. Jeneline Canoy ito sa Kabadbaran, Agusan del Norte. Cell number 09-09-082-9831. Pwede mga higala, wala na kaytay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna ka mo'y mga pangutana, aduna ka mo'y mga suhestyon. Ayaw ka mo pagduha-duha. I-text lamang ka na din sa 09-28-6767-031. Ako po si Mami Joy. Nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental 105.

0: 105.7 Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kaya kung makain ng magod ko ana good, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, manan siya kung makain ng kuana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok ko sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw, pag makain ng kong Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nice Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: FM. Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anuling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
7: Saan mo ni, uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
8: Ah, mao ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Kadangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: Uy, sweetheart, buo pa man nagigihapon ng imuha. Imo magigamit itong ako ang gipalit nga feminine wife.
1: Oo, oy. Tagduha pa man gani kakut sarang ako ang tumaron.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
6: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
2: Ikaw na! Joy
8: FM. Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
9: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalicious Bake Shop. Bisitaha ang Azalicious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalicious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalicious Bake Shop. Azalicious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
3: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw din na ya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako tong bukolen?
2: Maranag ka nang tud na bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo mo ato?
2: Oh, na nang iinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasa na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, Mami.
5: Problema ba yan? Glottagency lang ang katapat niyan.
4: Glottagency, Mami? Ano yan?
5: Ang Glottagency ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
4: Ah, yun pala, Mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione.
5: Sureness. Right away.
4: Yes. Thank you, Mami.
5: Ang Glottagency, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na! Joy
8: FM. Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caragat, Davao Oriental. You may contact a Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
9: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang gyud ninyo, garlic plus.
3: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
4: Kanang ano mangod akong manghod ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis man ko. Mabod akong ginhaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mabod akong gamit.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, sunog Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, pauwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
5: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
8: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion, Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
9: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako pala dito ang ito. Dito na ako ng isagundog ko. Kung di matagod ko, ang anam ako ang pinagod ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
2: 3 days ra. Dahil nawag pa. Wala ito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
7: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko, og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo. Kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblacion, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
8: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayloan ko sir, wagyod na ko layo ang brake sa imong sakyanan.
3: Unsao na lang manadong, naabiya ko'y lakaw karon.
2: Ay, huwag ka blaka sir, ako mampungi pakus ganang selbato. Put put. Happy trip sir.
4: Basta Joy, enjoy
0: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
7: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
8: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
9: Oo.
8: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Naayo?
9: Duha kapad lang ang yan, Gino?
8: Duha kapad, wala na yung lahing kay Wamil. Kaya ako, nagpuan na, nag-take na ko.
9: Oo.
8: Okay, man.
7: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
11: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
12: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, iyang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Afternoon Joyride!
1: Afternoon Joyride!

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Matinood niya si Kuya kay ako bang anak to, daghanti siyang binagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipapitan na pa ako anak, ang sabon niya. Tapos ipapitan po na ako siya, well, bitaw. Maura to siya, kung siyang kaplasan na yun, kung siyang sabnan og yaki. Nawala gitay na niyang kwano, mga nuka-nuka, kaya saran ako to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lang, nasulayan ninyo
5: dito sa Joy Enjoy.
1: Joy FM.
6: Ay, unsaon man ni uy?
4: Oy, Mads, unsa may problema nimo?
6: Ha, hi Pads. Imong ina anak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibot unta gani nako kay nag-absent ta mangud siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi Pads. Na kini balaan nga maayo nga dental clinic Pads?
4: Na, Mads. Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung banila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
7: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu makontak sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
9: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung atngan. Kaning 5 ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap ug ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Kopi Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo. Ang Yaki Liniment Oil, epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo, magsigi o balik-balik. Kung duna kaniini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak good, wala na tayo ligo-ligo. Wala na tayo toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka o makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad, ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon, no? Nga maingon mo kay magsigi lang mo og gulay kay pobre mo, wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naay feature sa TV o oh, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad usa ka babae nga okay ni unya galakaw pa ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay dili gyud siya mukaon og karne mga higala kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo siguro mag kuan na ta maghinahinay na ta og bag-o kung naanda nimo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing inetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og syempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inigmo nana na gani ni maunong sakit na kaayo ilabi na katong nana nga adunay sagol nga dugo magngut-ngut na siya mga higala ang dermatitis magpula kini usahay allergy sa sabon chinelas o gloves ang eczema kung ang samad nga nagabasa og dunay nana katol eczema na kana ang alipunga usa ka fungal infection sa mga tudlo sa kamot og tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyuhi ka na, trapuhi, o limpyo nga panapton, basi gihugasan nimo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po gyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na good ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya itapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako sa tubig ko ka kuan kay moral ni murot sa galit. Naginilak na kuya nagulo na ako ba napalit ragunta ng Yaki. Biya to lang titingan niya. Wa may si minutos. Wa na ang sakit. Hindi wala kanin datbaan ni Ish. Pasalamat ko si Ginoo ka. Iubanan ang panalangin ng inyong produkto. Balindutan ko kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero naabot na pod ang ato ang oras mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uman kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 09286

0: 105.7.
1: Joy FM. Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo. Mauna ang hinungdan nga muingon mi ninyo nga sulay. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng ug Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng mulimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulay ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hayden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuwa ko isa, usog pud mukhaon. Niya kaning isa, buyag pud patulog.
4: O sige, mo nimo nganong ligana ilang kaon.
3: Pero matagbuntag, paimno na ako sa humana na pamahaw, paimno na ako yaki.
4: Unsa ka yaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins, kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
7: Rock-rockan sa Joy FM! Rock-rockan sa Joy FM!

0: sa manangimong gusto ni mong masahe, sir? Kanang Bisaya o Shiatsu?
1: Pwede ba dahil ay kanang Bombay style?
0: Di sa manang Bombay style, sir?
1: Bombay style ba? Kanang 12 months to pay?
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mainom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gud, baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting ko, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga mo tayo, murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Nga karon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Nga karon natingala man siya nga, pre, rapid ka ng gun ba, kadlaw ba, kay pagkagaadlaw. Law na ba ka ng gusto ni muna agyod pero umuoy mo kang mag-relax ka relax na ba diya ako mabura halos di naman mapalong pre
9: masang ipatay ko masaya
8: ganado alas yala matay pasalamat in town si Marini mo pre
10: ang ganado capsule mapalit sa mga butika
11: ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City sa Oxy Medicare Pharmacy A Square Building Quezon Street sa Kanato Butika sa Rizal Street Barangay Central sa Manipel Pharmacy sa Limato Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
12: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, og mga sabon sa Yaki. Sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, og Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemmarie at 0955-2693-596.
13: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes. Og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch. Nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. Og para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch. Sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga, Azalacious Bake Shop, Azalacious Bake Shop, lami ngay muhang balik-balikan.

0: 105.7
1: Joy FM. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, manggood kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata, kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggood, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ay, unsaan mo ni uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamangod siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minor stitching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
0: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Manila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Maranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Oh, na iinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ako sa iyan Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: is of a moth.
1: 105.7 Joy FM.
2: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
3: Sana kay kung tamba nga na gastro, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo po sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko, at guro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na ang tugot akong bana kanang di amnesia manggood ko sa una.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagma siya, daghan kay sad pangos. Dihaplas lang mo Yaki Oil sa gagabiin. Dali ra kay naulian ni ako po, buntis man ko. Mao pud akong ginhaplas. Ana, akong mama ang tud karon, mao pud akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa

0: Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan.
1: Yahoo!
0: Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser, ug daghan pa kaayong mapilian. Napod sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: tay, kuya, what? Tung among exam na mo gani ha? Mura man tong pariha sa advertise tong toothpaste.
1: Nga naman din ha, kung sa dito?
0: I got zero, tay!
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare ba nga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man good me, mukha na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimok, turi na rin inyo ka, huna-huna rin na.
7: Kung saan ipatik mo sa iya?
6: Ganado, niya pag kauman, dito, tingala rin niya, ito naman, kung nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba, kung saan ginatik ni mo siya, itagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitiri walang ditiktuan ni Trey, pag-condition ni sala was free. Aray, saan nang tingin ko ganado pre-testing ni Trey kay muna ako usahay magamit kay Ladina ka nang maglalis usahay kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipaladin ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na mag-hiccup. O ya, kaya ka pagkabuntag yan to aray ko aray kaya ka pre salamat kay pre ako kayong pasalamat imari ni mo yan nadiligan ng bulak ba.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Royal Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
3: Nako'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
4: Oo.
3: Iko, pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibri ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Naayo?
4: Duwa ka pad lang ang yan, Gino?
3: Duwa ka pad, wala na lang kaya wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay man.
2: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon. Sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
7: Dito sa Joy, enjoy! Joy
8: FM! Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
9: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na asaluyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kini batukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maoke ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman ni ha nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O kung di man madali, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayo nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-o mo tumar, ha? So layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Wa gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrat lang ko atop tulo ka bak. Maran gyud maintain na lang pud nako sir oi. Eh.
4: The best kami. Chiki, call me Chiki Yaki.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undang eh. Tapos kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan eh mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan ay amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Duha ka isa, usog po mukhaon. Niya kaning isa, buyag po patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Matagbong ka, sa imun na ko, sa humalala po mahaw, sa imun na ko yaki.
4: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Katong Vitamins, kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan po na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyang daw.
4: Tapos?
5: Yan ako ni Eplasan. Nauga naman po.
4: Kapila po ka mang haplas po?
5: Juan, sa bulsa. Gusto ay ito hapon.
4: Kung sige gamitin mong haplas?
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko, og abot kayang tinapay, og cake?
6: na og pagita sa layo kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
8: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Yo. Asa naman tong pusporo dere? Nga nung nangita man ka og pusporo tay? Nga naa may LPG? Kanya nga. Pwede na akong ipang-atuli ng LPG.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Parang club ng manok.
6: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
5: Yung Yaki Capsule po.
6: Tapos?
5: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na sinagasakit.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo na bibili sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
8: Kakyut!

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Naa sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser, ug daghan pa kaayong mapilian. Naapod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

Ang Joy FM. Joy FM. Ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Puntag na Joy. Puntag na Joy. Joy.

Huwag padala, kinangatuan nga mga kaigsuuna nga mga manging isda para lang ma-provide ang panginhanglanon sa pamilya. Grabing crisis karon. Ah, precious gulay lagi may galang tagaliog. Halos di ta kaginawa. Ah, pati uban pang mga palaliton, no? Mga panginhanglanon, ana ganito usahay, ah, mo mahal mang karne. Oo, magagulay-gulay na lang sa ta. Oy, ang gulay tagaliog man. Saan mo nato ni Ron? Isda lang ta. Oy, ang isda astang mahalapod. No? Makarelate yun yato mga manging isda, mga igala. Sa mga nag-aatiman ka ng mga fish pen diha napita sa may Baroy, diha sa lungsod sa Lala, sa Aurora, diri napita sa may diri napita sa may Padoga, Jimenez, Mahigala, o ingon man diha napita sa Davao Oriental, sa itong mga kaigsuunan diha sa may Mati, mahal gyud, no? Pati ang pagkaon sa tong isda, mahal gayod mga higalon. Sao naman ni Ron? Mo na ganyan panahon. Mo na ang diskarte dire, diskarte dito. Para mahatag mga higala ang panginahanglanon sa pamilya. Di ta, watay kaning katungod ang dili man ng kamot, no? Kay dili man ta anak o congressman, di man ta anak o senador. Watay pa rin tiniana mga higala. Nga kung asa, dunay mali-mali tara. Doon ay mali-malita nga kung asa, grabe, no? Kita gyud ang kamatuuran ba? Tanawa tong baha, mga higala, no? Nagbaha og basura dito sa Manila. Di sabay doon ay sala ni anak, mga higala. Well, simple ra kayo. Kung ang usa ka tagbalay, maayo mo dala sa panimalay, di na masinati, oy! Niya kay mga leader na to, mga igala, sa may klaseng leader na kita mo na da kung question di, mga igala. Pero sugda na to ang atoang adlaw sa maayong positibo mga paglantaw kanunay. Butangan na to og kanang maayong pulong sa Ginoo para at least, no, bisan pang unsa mang negatibong nagapanghitabo sa tuang palibot, mga igala, di kita mahadlok, di kita mabalaka, kundili kini mas ma-challenge pa kita para maning kamot ta kanunay mga higala. Kaya tungod sa tuang sitwasyon na sa kasamtangan, wa kita ilaing saligaan. Kinahanglan kita maning kamot mga higala para dunay makurakot ni mga kurakot sa gobyerno. Di ba? Mga taxes na to mga higala, di ba? Dago kay tagbayaran nga taxes sa gobyerno niya. Ay na lang. Ala sige. Ani ana mga higala, ito nga mga nagunang mga balita, mga balitang ang ngayon ninyo masayra na sa kinatibukan ng atoang tulumanong nga tinig ng bayan. Muna ingon nila nga laban lang tear. Laban lang tear, oh, sa pastila ni tao. Sister, oh. Sa ito nga mga nagunang mga headlines sa mga higala, mga barangay sa lungsod sa La, nagpahigayon ng usa ka seminar para sa katarungang pambarangay. Headlines. Ugang kaalaman, ha? Samtang sa pika sa bahin uplift, may arangkada na sa Tangub City, provincial government ang hatag og bugas. Headlines. Oy, kasiorte bas taga Tangub. Samtang sa pika sa bahin igala, kung diin, aniyan nato nga mga naguna po nga mga headlines. Arangkada na usab ang mga aktibidad sa kadayawan na dito sa Davao City, kung diin nagasugod na gasing abot ang daghang mga turista nga naggagikan sa gilalain nga mga lugar. Sa pika sa bahin mga higala, dito sa Mati mga higala, nakadakop og maglatagaw nga baka sa Mati, gipili nga iuli imbis nga angkunon. Oy, kumaayong tao. Samtang sa pika sa bahin usab, at ang inyong mga higala ang mga balita kung nga diin adunay sa 60 anyos. Oy, nagpayuhot og illegal nga droga dito sa Jinsan. Headline. Yaw ni senyor, hindi pagkapang muundang. Samtang sa pika sa bahin o sabang higala,

0: Laing pa nga man nga sikop sa gi oh, nasikop sa pagpayuta sa illegal nga droga dito usaba sa lungsod sa Samlang. Headline. Mayong aga sa mga tagamlang, nagalanong-lanong itong signal di Samlang. Samtang nga sa pika sa bahin mga higala, o katong nga mga estudyante nga sumala pa giyawaan nga gidala sa mga ospital, daghan ini ang nakagawas na mga higala. Headline. Itabo na dito sa Cotabato City. Samtang nga sa pika sa bahin usab, mga dugang nga mga balita nga nasundon mga higala, tangin ninyo kung diin na COA auditor gisgutan ng 375 million pesong Office of the Vice President Confidential Fund spending nito nga 2023. Kasumala pa, may mga irregularidad kuno. Headline. O ba? Sige, pamatudin ninyo inyong kabakakon. O mga detalye niya na mga higala, musunod na mula ba ang pipila ka mga pahinomdom.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ngano ganong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
6: Pila edad ni Munay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
7: Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Nasa po di mong batiyon ka ng makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-uptake po na siya sa kung huna-huna.
4: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
8: Oras sa Pilipinas, sa 14 minuto suman milabayang alas 5 sa buntag sa laray sa ato mga balida karong buntag. Ha? Madyo nga buntag nga sa ato nga mga tagapanamati nga nasa Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Maayong buntag nga sa ato nga mga tagapaminaw. Hindi nga mga tagna karon din hanga bahina sa Mindanao. Samtang sa anong balitang international karong nga bunda, gabing kong gulang 1,200 katao ang gipanalin gikan sa Osaka campsite. Human nga miulbo ang duha kabuwag nga wildfire haduol sa Osaka beach dito sa France. Bisan nga na-control na ang sunog badayon gihapon kini nga gakataga o usa pa sa mga nakita nga hinungdan ang maayo o dili maayong dagan sa panahon. Nagalisod matod ba ang mga otoridad nga makasood dito sa dapit hinungdan nga paspas gayod nga mi kuyanap kini nga maong kalayungan ha sa kalasangan. Gibalhin na usab ang usa ka evacuation na shelter ang mga residente o turista nga naapektuhan ni ining maong sunog. Padayon pang nakasinati karon o grabing nga wildfire ang France ug pang mga bahin sa Europa tungod sa grabing heat wave o pagbag-o sa klima. Samtang nga dili mouso sa 44 katawo ang namatay human nga mitalo bang usa ka overloaded nga ferry sa Lake Kariba sa may Zimbabwe. Sigon sa Civil Protection na Unit, adunay sakay nga 114 ka adulta passengers sa 5 ka crew member o dili pa mapunti nga ihap sa mga bata ang maong ferry. Dihang nga mahitabo ang maong insidente kagahapon. Nasayrang adunay kapasidad lamang kini nga 90 katawo. Unang gika-report sa mga otoridad nga 17 o 77 katawo ang gipanalin na. O gahingpit nga naluwas o 15 kapatay nga lawas na ang ilang na-recover. Sa samtang sekretong gibalhin na si US President Donald Trump gikan sa Air Force One papaingon sa usa ka masa gamay nga military aircraft samtang anaa sa Turkey ni adtong nakalabay nga buwan. Human matud pa makadawat og bahada sa iyang kinabuhi. Gikan na yun sa US President nga gibalhin siya gikan sa Air Force One sakay sa usa ka catering nga truck aron nga dili mahalata ang pagbalhin niya nga nasa ubang eroplano. Dungan niya Trump ang usa ka unasangpit nga truck nga nasa laing buhaduol niya nga mga kaubanan di na iya nga giya sabay aron gayon nga mapanigurong safe usab ang iya nga mga staff. Wana usab miuban pa sa pagbalhin ang mga cabinet official. Giangkon pa ni Trump nga masa taas matod pa ang kadelikado sa iyang gisakyang eroplano. Humaan na ang kinisikretong gibalhin tungod sa posibleng pagbalhin sa atensyon. Sunod lamang niya kuno ang security protocol aron usab sa kasiguraduhan sa iyang kaluwasan. Samtang dinhing bahina sa Asia nagpalugwa na usab ang North Korea nining balistika missile gikan sa tinuig nga joint military drill sa Estados Unidos ug South Korea nga giila isip pa Olchi Freedom Shield nga magdagan 11 ka adlaw gikan karong Agosto 17 hangtod 27 karang ikaduhang balistika missile test na nasangpin nga sulod lamang sa usa ka semana. Nakita kiniisip usa ka protesta batok sa military drill sa nga sa ilang panglantaw usa ka pagbansay alang sa pagpanakop ug pagpanulong sa ilang nasud. Sigon kang Joint Chief of Staff sa South Korea gipabuto sa ang balistika missile gikan sa Eastern Coastal Wonsan area papaingon sa East Sea nga giila usab nga Sea of Japan bandang alas 6 buntag kagahapong adlaw nga miabot sa kapin kung kulang 700 kilometers. Nakaandam usab ang side sa South Korea sa pagigtampayayong sa Amerika aron kapungan ang bisan unsang provokasyon sa nasod North Korea. Alas 5:19 sa atong mga balitang lokal karong buntaga o balitang nasunon. Suspendido ang klase sa pipila ka mga dapit dinhi sa nasud karong adlaw tungod sa padayong epekto sa southwest monsoon o habagat. Pipila ka mga lugar niini mao ang atok preschool hangtod sa senior high school suspendido hangtod ugmang adlaw. Apil ang bugya sa didtong dapita sa northern Luzon. Ang Kapangan preschool hangtod sa ilang colleges ang waya klase. Ang Kabayan, Tublay ug Sablan nga anaa didto nga bahina sa Isabela ug Ilocos region. Daghang nga mga dapit ang gipahimangnoang isuspende una tungod gayod sa baha dining maot nga dagan sa panahon ug posible gayod ang kadelikado nganha sa mga magtutungha. Samtang may barugaron ang usa ka state auditor nga adunay irregularidad ang paggamit sa Office of the Vice President sa 375 million peso nga confidential funds sa netong 2023. Sa ika-15 nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kagahapong adlaw, gikan na yon ni Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office Auditor Silina Del Campo nga kulang ang mga dokumentong gisumitar sa OVP aron nga mapamatud-an na ang paggastos niini sa confidential funds. Lagib nini ang bayad sa mga reward sigon kang Del Campo nga walay igong dokumento nga nagapamatuod nga nanahimong o sa nanahimong resulta sa information gathering o surveillance nga mao'y sumbanan sa pagbayad wao sa matulpay nahatag nga dugang dokumento arma punting ug mapamatud-an na ang pipila ka mga pinalit nga supplies sa medical kit o ginguman na food aid. May nakita usab nga irregularidad ang COA sa reimbursement sa mga galasoson lagib na ang surveillance expenses. Sigon kang Del Campo, dili po pwedeng gamiton ang confidential funds alang sa mga reimbursement tungod nga kalapasan kini sa Joint Circular Number 2015-01 nga nagdagda sa mga sumbanan sa paggamit sa confidential o intelligence funds. Samtang may barugaron ang House Committee on Appropriations sa chairperson nga si Representative Mikaela Swansing nga wa nagagahin gayog insertions o pork barrel ang nasudno nga pondo alang sa tuig o ni adtong o karong tuig 2026. bisan ang ginuso nga pondo karong sunod tuig. Yata kagduod sa magbabalaod nga nanahimong transparent ang ilang ginpadigayon nga deliberasyon sa nasudnong pondo alang karong tuiga. Ginapakita usab ang tanan nga mga gisulod nga institutional amendments sa maong pondo. Pag-abot usab sa ginuso nga pondo sa tuig 2027, gitataw ni Representative Swan Singh nga ang pagbalangkas sa NEP ang anaa sa jurisdiction na lamang sa executive. Kalambigin nini, tanong niya nga gibalibaran ang aligasyon nga dunay gilangkob nga pork barrel o insertion sa ginusong pondo tungod sa mga rason nga haduol na gayod ang eleksyon. Alas 5.22 ang atong oras. Samtang formal man lang nadawat sa Senado ang ginuso nga 7.2 trillion peso nga national budget alang sa tuig 2027. Personal nga gidawat ni Senate President Sherwin Gatchalian ang kopya sa National Expenditure Program kun NEP kaadtong adlaw nga Martes sa usa ka ceremonial turnover sa Senado. Lungan ni Gatchalian sa Senate Finance Committee Chair Senator JV Hercito o Senate Majority Leader Juan Miguel Migs Zubiri. Pangunahan usab ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon ang seremonya dungan ang pipila ka mga opisyal sa Department of Budget and Management. Sigon sa ginusong budget, lakip sa mga nag-unang prioridad sa gobyerno ang edukasyon, panlawa, social protection, pagkaon, infrastruktura, trabaho, digitalization o pagpangandam sa mga kalamidad. Ipasigarbo usab niini ang pinakadakong bahin na mao ang naadto sa social services sa nakalabay o adunay gigahin nga pondong abot sa 2.4 trillion pesos samtang nagpabiling nagunang prioridad ang edukasyon na kun asa gisugyot nga igahin ang 976 billion pesos alang sa Department of Education. May nakagahin usab nga dakong pondo alang sa healthcare, infrastruktura, agrikultura, transportasyon ug pabahay. Ang National Expenditure Program ang pupwedeng sumbanan sa Kongreso sa paghisgot o pagmugna nining 2027 National Appropriations Act o National Budget alang sa tuig 2027. Alas 5.24 ang atong oras, Philippine Standard Time.
1: Tinig ng Bayan.
8: Igala kanto ang unang hunat sa atong mga balita. Sa atong pagbalik, mga balita nga probinsyal. Kuman lamang ini.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano taga Bago a Playa Matina, Davao City kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
9: Ako mo gud ka nang yung buhok ko wala napahak na ni wala tubuan buhok kana kinalutan ganyan ya napahak mato yung butangan ako og Yaki nanupo si siya lama di sa Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
10: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
11: Mapalit na sa mga butika.
12: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Kunya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakogyod ka itabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
13: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
8: Aras sa Pilipinas, 26 minutos, sumanmila bayang alas 5 sa buntag.
1: Tinig ng Kanayunan tinig ng bayan.
8: Kamu pa dayon nagapalamatin ngan hi sa atong adormanon o siyempre in simultaneous sa broadcast kita karon ngan sa atong mga igsoong istasyon ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM Davao Oriental.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
8: Unya atong pagirawaton ang mga report gigan sa atong mga kaubanan, gigan sa atong mga igsoong estasyon. Samtang hawin na kay maglibot-libot na kita sa lain-laing parte sa Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
8: Unang natunding sa atong mga taho karong puntaga dito sa Maycaraga region din miulbo ang higanting kalayo nga mikailap sa Nueva Extension Barangay Tafa Dakbayan sa Surigao kagahapon adlaw. Nagtinabangay mga residente sa paghakot og pagduwa sa ilang mga gamit samtang misamot ang kabaga sa kalayo og aso sa maong dapit. Dali usab nga mirespondi ang mga bumbero sa Surigao Central Fire Station uban ang mga fire truck nga gipadala aron sa pagatubang sa pagpalong sa nagdilaog nga kalayo. Padayon ang operasyon sa mga bumbero ni adtong na bago na control gayod ang maong sunog.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
8: Alas 5:28 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang sa mga tudling sa atong balitang probinsyal karong buntaga sa Northern Mindanao. Diin nasikpaw sa managlahing operasyon sa kapulisan ang upat ka mga individual. Gikan sa nagdaing dapit sa Buginon. Una, nadakpan sa Baungon ang 34 anyos nga si Jimmy Poklawan Dialon Jr. alias Popoy. Tungod sa warrant of arrest sa kasong reckless imprudence resulting to homicide nga adunay ₱10,000 nga piyansa. Sa Don Carlos, voluntaryo nga may surrender ang 55 anyos nga Anastasio Bikilia Villarreal alias Tasoy tungod sa kasong concubinage nga adunay ₱45,000 nga piyansa samtang nasikpa usab ang 41 anyos nga si Jeneline Hermita Pelipog nga adunay warrant alang sa samang kaso ugway piyansa ang girekomenda. Samtang nasikpa sa Sumilaw ang 49 anyos nga si Eleazar Dahinay Langge alias sa Eleazar Dilangge tungod sa kasong attempted murder nga adunay ₱10,000 nga piyansa. Ang upat ka mga nadakpan ana na sa kustodiya sa tagsa-tagsa nilang police station alang sa dokumentasyon og hustong disposisyon.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
8: Alas 5:29 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang sa atong tudling sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
8: Dugang sa mga tudling sa atong taho karong buntag, atong dawato na nanabas sa linya ang atong mga kaubanan. Atong unahon pag dawat kining report gikan na dito nga bahina sa maya area sang Pangil Bay.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
8: Kabataan una na sa atong siren kining taho gikan na sa maya area sa Pangil Bay, ano? Uplift program may arangkada sa Tangguba City Provincial Government. Naghatag og bugas atong siren ang detalye niini gikan na sa atong kaubang si Ranza Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
14: Mikabat sa 3,212 ka mga benepisyaryo sa Tangguba City ang nakadawat og opisyal na nga nakadawat sa tabang pinagi sa roll out sa uplift program. Ang matag benepisyaryo makadawat kini og 2,000 ka pesos matag bulan gikan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD hangtod pa kini sa bulan sa Disyembre. Dugang pa sa 5 ka kilo usab nga bugas gikan sa Provincial Government of Misamis Occidental nga gipuno. Sa wala pa usab ang pagpanghatag sa ayuda, gipahigayon usab ang mubo nga programa nga gitambungan ni Misamis Occidental Governor Henry A. Suaminal uban sa mga miyembro sa Provincial Board. Gitambong usab sila si Tangguba City Mayor Ben Canama o Vice Mayor Tito Dicina o mga miyembro sa City Council. Ang mga programa kabahin sa iniusang paningkamot sa provincial o sa lokal nga government aron matabangan ang mga pamilya nga napiktuhan sa pagsaka sa presyo sa mga nagunang palaliton sa gasolina. Gilauman usab nga pinagi sa cash assistance o bugas nga gikan sa probinsya madugangan ang suporta sa mga benepisyaryo sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
8: Daghang salamat ko ba nga Renzo Malinog gikan na Joy FM Pangil Bay. Samtang nakabsan sa kinabuhi ang duha ka babae samtang 14 ang nangaangol human maaksidente og mibalitok ang usa ka Isuzu drop side truck nga nagbaton sa plakang KCS 239 sa Plantation Road, Poroca 4, Mabaw Area, Barangay Lurugan, Valencia City, Buginon, alas 5:30 sa buntag kaghapong adawa. Subay sa investigasyon sa Valencia City Police Office, nagsubay ang maong traka sa dalan nga kargado sa 16 ka mga pasahero ug gimaneho sa usa ka 58 anyos nga driver sa diha nga napawong ang makina niini samtang nagtungas hinungdan nga mi atras ug nawad ang kontrol tungod sa hingpit kining nawad-an na sa preno o ni tikyaob. Tungod sa kakusog sa impact, nakaangkon o grabing samad sa kalawasan ang duha ka bigdima nga nagpanuigon 44 o 47 anyos nga pulos gidiklarang dead on arrival sa bahay tambalanan. Samtang ang laing 14 ka mga pasahero nga nangaangol daling gida sa laing bahay tambalanan dito sa Valencia. Oga karon nagpaalim na sa ilang nahiaguman.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Samtang serbisyong panlawas o PhilHealth giduol sa LGU Baganga sa mga taga-barangay Bakulin. Sayro na to ang detalye. Gikan kang Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Kaubang Erwin.
15: Mas napadali o napaduol ang pag-avail sa mga serbisyong panglawas alang sa mga residente sa Barangay Bakulin, lungsod sa Baganga, Davao Oriental, pinaagi sa PhilHealth og yakap registration caravan nga gisugdan kagahapon adlaw. Gawas sa pagparehistro sa PhilHealth, nakapahimulos sa usab ang mga lumulupyo sa libre nga medical check-up ug uban pang serbisyong panglawas nga gidala mismo sa ilang barangay. Gipangluhan ni Dr. Zoren Reyes, team leader, uban ni Municipal Administrator Joy Gracia ang medical team nga mitabang sa paghatag og mga serbisyo ngadto sa mga residente. Mitabong usab si PhilHealth Mati Head Jonas Pang aron masiguro ang mas daghang mga lumulupyo ang marehistro og mga benepisyo sa mga programa sa gobyerno alang sa panglawas. Sumala sa LGU Baganga, kabahin kini sa paningkamot sa administrasyon ni Mayor Larry Taya nga mapaduol sa matag lumulupyo ang mga serbisyong medikal ug masiguro nga mas daghang katawhan ang makabot ang universal healthcare. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
8: Daghang salamat, Kaubang Erwin Umadhay. Samtang hapsay nga natapos ang ikaduhang adlaw sa cash assistance sa payout sa APLIFA program alang sa Group 2 o poor o near poor households ni adto nga nakalabay nga adlaw dito sa New Corilla, dito sa probinsya sa Davao del Norte. Mukabat sa 640 ka mga kwalipikadong beneficiaryo ang nakadawat sa ilang ayuda pinaagi sa pagigalayon sa Municipal Social Welfare and Development Office, New Corilla o DSWD Regional Office 11.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Alas 5:34 ang atong oras.
16: Sweetheart, ready na?
17: Wow, ka-sweet ba?
16: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
17: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
16: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean red fennec ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
17: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
16: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
17: Unya, sweetheart, ha?
18: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
19: Bilunga Gold, hantog ka rin.
20: Ano po?
19: Eh, morobi na mga kakalako kundi ko kayo ng bilunga. Sakit ba rin?
20: Ang imuhang tiil.
19: Ang imuhang tiil ko.
20: Oo.
19: Pero... Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
20: Oo.
18: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Alas 5:36 ang atong oras sa mga baryo opisyal sa lungsod sa Lala, nagpahigayon o gusto ka seminar alang sa katarungang pambarangay. Sa rundang detalye, gikan sa Joy FM Pangal Bay. Ana sa linya si Ron Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
21: Ipahigayon kagahapong adlawa, Agosto 12, 2026, dito sa ABC Session Hall sa Ranipo, Lalano del Norte, ang kalihukan nga gitawag og updates on the Barangay Justice and Community peacekeeping, a child-friendly katarungang pambarangay. Matod pa gitambungan kini sa mga barangay o mga punong barangay, barangay secretaries o ligan ng mga barangay, uban sa mga opisyal sa o mga personnel usab gikan sa Department of Interior and Local Government o DILG. Lakip na sigisgutan sa maong kalihukan ang mga lagda sa venue nga mga kaso nga sakop sa katarungang pambarangay law, mga teknik o kahanas matod pa sa pagsulbad sa pamaagi sa panagbangi, KP forms o lupong tagapamayapa o incentives award o LTIA. Ingon man usab ang mga best practices alang sa child-friendly katarungan pambarangay. Kabahin usab sa maong programa, ang open forum aron mahimo kining matubaga ang mga pangutana o pagpalapada sa matupag kahibalo sa mga barangay official sa gustong pagdumala o pagsulbad sa mga panagbangi alang sa tataksa ka mga komunidad. Among kalihukan nagtumong kini sa pagligon o pagpaligon sa sistema sa katarungang pambarangay o pagpalambo sa marinaw na luwas o child-friendly ng mga komunidad sa lungsod sa Lala. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panguil Bay.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Alas 5:38, daghang salamat gaubang Renzo Malinog gikan sa may Panguil Bay. Samtang sa Northern Mindanao gihapon, giapod-abot sa Department of Social Welfare and Development Office 10 ang kapin na 13.6 million peso nga livelihood grants ang adto sa 564 ka mga benepisyaryo nga miyembro sa 34 ka Sustainable Livelihood Program Associations kon SLPA sa unong kalungsod sa Lanao del Norte. Nakabenepisyo ni ini ang lungsod sa Kulambugan, Tubod, Lala, Salvador, Sultan Naga, Dimaporo o Kapatagan tumong sa paghatag livelihood project sa aron nga matabangan o mapalambo ang agrikultura o panginabuhi sa maong mga recipient.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Samtang sa laing bahin, og dugang tudling sa atong mga tao na tabangan sa Department of Social Welfare and Development Office 10 gihapon, ang 83 ka mga pamilyang na apektuhan sa bagyong Inday og Quiapo sa barangay Panuloon, Sapad, Lanao del Norte, binagi sa paghatag og food o non-food assistance. Baguhay lamang, suma pa nga ang maong ayuda kabahin sa barayong response sa DSWD 10, kauban ang lokal nga panggamhanan sa Lanao del Norte.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Alas 5:39 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa atong mga tudling sa atong balitang probinsyal, gikan sa lain-lain nga bahin sa area sa Mindanao. Atong luksuhan karon ang dugang tao ditong dapita sa Maycaraga region. Dinukabat sa 1,506 ka mga mag-uma sa lungsod sa Madrid, Surigao del Sur ang nakadawat sa pinansyal nga tabang ubo sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk kun PAFA program aron matabangan ang mga mag-uma sa pag-angkon ni ining mga dugang livelihood program. Kabahin na kini sa lakang sa national government aron nga magahinan o makabaton ang mga mag-uuma ni ining ilang pag-sugakod sa badayong pagsaka sa presyo sa diesel o gasolina nga dakong epekto sa mga adlaw-adlaw nga kalihukan sa uma, transportasyon o guban pa nga mga kalihukang agrikultura. Pinagi sa mga programa, makadawat o hinanali nga pinansyal nga suporta ang mga kwalipikadong mag-uma o mananagat aron mapadayon ng ilang panginabuhi, mapalambo ang produksyon o masustener ang operasyon sa ilang uma, bisan pa sa nagkalisod nga kahimtang sa ekonomiya.
0: Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Alas 5:40 ang atong oras, padayon pang nagapangandam karon ng Commission on Elections kung Comelec Surigao del Sur alang sa barangay ug sangguniang ang kabataan election sa bisan pa man sa mga naglutaw nga diskusyon kabahin sa posibleng pagpostpone niini. Giklaro ni Attorney Riza Ana Donalyn Constantino ang provincial election supervisor sa Comelec Surigao del Sur nga ang tudawa pa sila makadawat og balaod nga formal nga nagpostpone sa BSKE magapadayon ang ilang preparasyon alang sa umabot nga pinili ay matod kang Constantino kung dili madayon ang eleksyon na mahimong masayang ang panahon na paringkamot o gasto nga gigahin alang sa panggamhanan.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Kapatanunan sa Manay, gihatagan o kahibawo kabahin sa balaod o ilang mga katungod. Sayron ta ang detalye, gikan sa atong kaubang si Erwin Umadhay.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Gipahigayon kagahapong adlaw ang usa ka youth development session sa Felix Olea Integrated School, Barangay Holy Cross, Manay, Davao Oriental,
15: nga nagtumong sa paghatag og kahibalo og pagpalig-on sa mga kabataonan. Gipahibaloan ang mga partisipante bahin sa importanteng mga balaod nga nagpanalipod og nagiya kanila, lagi pa ang Republic Act number 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, Republic Act number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act number 10627 o Anti-Bullying Act of 2013. Pinaagi sa maong sesyon, gipasiugdang ang kabataonang adunay hustong kahibalo o mas andam sa pagsabot sa ilahang mga katungod, responsibilidad o posibleng sangputanan sa ilahang mga desisyon. Mitambong o mitabang sa kalihukan ang mga partner gikan sa DSWD Region 11, Pantawid Program, PNP Manay, MADAC o ang school principal sa Felix Olea Integrated School, si Ma'am Melba Mailwas. Panayon usab ang panawagan sa mga hingtungdan nga giyaan, panalipdan o hatagan o hustong kahibalo ang mga kabataonan aron sila mahimong responsibilidad o produktibong mga sakop sa komunidad. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Madhay, para sa Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Aras sa Pilipinas at 43 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag. Sa dugang at tuling sa atong mga tao karong buntag, gikan na gihapon ditong bahina sa May Davao Region. Then gipahibalo sa VRU focal person o smoking cessation counselor nga si Jaline Pareha nga wala extension na ang kasamtangang liquor ban sa Davao City atol sa Kadayon Festival 2026. Mato ni Pareha na isgutan na sa ilang mga meeting uban ang bar owners sa milabay nga duha hangtod dulo ka buwan ang ilang hangyo nga i-extend ang oras sa liquor ban ilabi na ang operasyon hangtod alas 2 sa kadlawon. Apan giingon niya nga padayon pa ang amendment sa liquor code og anti-smoking ordinance. Di na apil sa gisusi ang posibilidad sa pag-usab sa oras sa paghatag og special permit alang sa extension. Luyo paninim, nagpabiling hugot ang baruganan sa VRU sa kasamtangang ordinansa diin bawal ang pagbaligya og ilimnong makahubog gikan alauna sa kadlawon hangtod alas 8 sa buntag, samtang bawal na ang pag-serve og liquor ngana sa mga bar gikan alas 2 sa kadlawon. Gipasabot usab ni Pareha nga adunay special permit ang gihatag sa mga establishmento nga gustong mamaligya o mag-serve og ilimnon, apan kinahanglan gihapon silang musunod sa mga probisyon sa kasamtangang ordinansa.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Alas 5:44, gipon tiriya sa National Commission of Senior Citizens sa Davao Region ang proof of identity isip usag sa nagunang hagit sa pagproseso sa electronic fund transfer applications alang sa mga senior citizen nga cash gift grantees. Matod ni Philbert Soliesta, Project Development Officer 5 sa NCSC Davao, nakigtambayayong na ang ahensya sa Philippine Statistics Authority alang sa mga granting kinahanglang magpa-reprint o makakuha o national ID o birth certificate. Lakip sa dawaton nga proof of identity ang birth certificate, national ID, OSCA ID, field ID o guban pang government-issued identification cards o kombinasyon niini. Diin ko na walay bank account ang grantee, mahimo usab niyang ipakita ang rason niini sa application form aron susihon sa NCSC Davao. Gipasabot sab ni Soliesta nga tumong sa EFT nga mapagaan ang biyahe o kalisod sa mga senior citizen sa pagkuha sa ilang cash gift o giklaro sab nga ang EFT benefit usa gihapon ka cash gift o dili cash assistance sa program sa gobyerno.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Alas 5:46 ang atong oras sa Philippine Standard Time.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Samtang sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntag, dugang tudling sa atong mga balita karong buntag, ha? Nagkasubo ang pamilya nga Rondina human usab ang magkasunod nga pagpanaw o sa usa ka sundao ug ang iyang usa ka buwang anak sa barangay Ligarda 3 sa Dina Zamboanga del Sur. Gilang namatay ang sundao isip si Army Corporal Aldrin Rondina nga namatay human matod pang nakigabinakbakay dito sa May Alameda ni Antong kanhong Domingo sa hapon. Gikumpirma sa 1st Infantry at Tabaka Division sa Philippine Army ang pagpanaw ni Colonel Rondina ug nagpaabot og pagiramay sa iyang pamilya isip pagilangan sa iyang sakripisyo ug serbisyo sa katilingban. Waos pa usaba matupa hingpin nga nakabangon ang pamilya sa pagawagtang sa sunlawo usa pa ka trahedya ang ilang gikatubang human nga gidagan sa bahay tambalanan ang usa ka buwang anak ni Rondina kag ni adtong adlaw nga Martes tungod sa balatian. Mipanaw ang maong bag-ong himugsong bata alas 4 sa kadlaw ni adtong Miyerkules. Tungod ini nagdungan gayod nga naisubo karon ang maong pamilya tungod sa maong magkasunod nga insidente.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Sa may area sa Barm Region, arestado ang usa ka lalaki nga matod pa nalambigi sa illegal gun running human nga nakumbiskahan sa duha ka M4A1 carbine sa ginpadagayon nga operasyon sa Criminal Investigation and Detection Group sa Barangay Salbo, Dato Saudi Ampatuan na Maguindano del Sur. Sigun sa CIDG, nadakpan ang suspect ka human matod pa kini nga namaligyag arma sa mga operatiba nga nagpadagayon operasyon sa hinausang puwersa sa CIDG Cotabato City Field Office, CIDG Maguindano Field Office, PNP Special Action Force ubang unit sa PNP na paligayon ng maong operasyon. Kabahin kini sa oplan na paglalansag Omega o pagbatuman sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o batas pambasa bilang 881 o Omnibus Election Code.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Alas 5:48 ang atong oras. Uwahing tudling sa atong balitang probinsyal dito sa South Cotabato. Dinarestado ang usa ka 60 anyos nga lalaki human makwaan matod pa sa 5 sa ginudahang Shabu dito sa Barangay City Heights sa Jansan. Ang suspect mao si alias Nornor mulupyo sa maong baryo. Gipadagay ang operasyon sa mga tinunan sa Police Station 4 sa Jansan Police Office katambayayong ang PDEA Regional Office sa 12. Sa pagpatuman sa search warrant, na-recover usab ang 5 sealed sachet. Unod ang kinatuho ang Shabu nga dunay kinatibuk ang balor nga 1,700 pesos. Gisumiter na ang nakumpiska nga mga substances ngadto sa Regional Forensic Unit 12 alang sa laboratory examination.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Igala alas 5:49 gadto ang laray sa atong mga balitang probinsyal karong buntag. Sa atong pagbalik, mga balitang lokal.
18: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
5: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
6: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
6: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, alis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
18: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
22: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
23: Hermosa Kojic, kanang ni na wala akong bugas, itong namang si mga wak-uwat, kanang pangkupi, nawala ko siya.
22: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
0: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
8: Oras sa Pilipinas, 50 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag. Sa laray sa atong mga balitang lokal karong buntag.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
8: Sa panagpulong sa mga miyembro sa Libungan Water o River Watershed Forest Reserve Protected Area Management Board, gisgutan pa karon ang pag-aksyon sa mga isgutanan na may kalambigitan sa protected area, particular na ang awhag sa Pambi clearance alang sa proyektong ipatuman sa lugar nga sakop sa LRWFR sama sa road clearing, construction of roads ug overflow bridges sa DPWH. Ingon man ang uban pang mga importanteng proyekto sa provincial government sa Libungan ug ingon man dito sa may Alameda nga mga local government units usab sama sa road concreting ug uban pang mga infrastructure project tumong sa maong clearance nga masiguro nga aduna gayoy lugar usab ang proyekto og dili gayod madaot ang kinaiyahan.
0: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
8: Alas 5:51 ang atong oras sa dugang sa atong mga taho karong buntaga. Atong dawaton karon ang signal gikan sa atong maabtikong kauban. Si kaubang June Villasoto gikan sa may Pipalma area.
0: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
8: Kaubang June.
2: Ng Mitsaya PNP, ang isang dagit-digit driver sa Purok 5, Barangay Poblasyon sa East, Mitsaya, Cotabato, pasado alas 7 kagabi. Ayon kay Police Lieutenant Colonel William Faxoy, ang hepe ng Mitsaya PNP, nakilala itong nasakoteng sospek na si alias Patong, 45 anyos, dagit-digit na residente dati ng Barangay New Panay, Aliosan, Cotabato, ngunit kasalukuyan ng nakatira dito sa Barangay Poblasyon sa East na kumagat sa pain ng isang pulis na nagpanggap na maging na naging poo survivor at doon dito ay nasamsam ang kabuang siyam na pakete ng iniinalang shabu na tinatayang tumitimbang ng humigit kumulang 0.9 grams at nagkakalaga ng 6,120 pesos. Aminado itong si alias Patong na talagang nagiging runner siya ng di umano'y mga adik-adik at dito di umano siya kumikita ng kakaunti dala ng kanyang pagpapatong din ng presyo at syempre pa ang kanyang hinahabol ay ang tinatawag na responde o yung dagdag na na timbang ng nagagamit niya ng libre at ito na ang ikalawang beses na naaresto dahil sa pagtutulak ng droga itong nasabing suspect na kasalukuyan ng nakapiit sa custodial facility ng Mitsaya PNP at nakatakdang sampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
8: Daghang salamat ka bang June Villasoto, gikan din hanga bahina sa may Pipalma area dinhi sa probinsya sa Cotabato.
0: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
8: Sa dugang laray sa atong mga balita karong buntaga alang sa atong mga balita nga lokal karong buntaga. Din subling gipamatud-an sa persons with disability gikan sa lain-laing munisipyo dinhi sa lalawigan sa Cotabato nga dili babag ang ilang kasamtang nga kahimtang aron nga makabot ang ilang gitinguha ug mapamalas gayud ang ilang abilidad ug mahatag og pantay nga panglantaw isip usa ka aktibong miyembro nining atong katilingban nagaserbing dalan ang ginpadagan nga fourth service yung totoo kalibungan na Paralympics nga gipadagan sa provincial government dinha sa may Capitol compound sa Amas Ginapawan City aron nga mapamala sa PWD sang ilang kahapsay talento og determinasyon sa sports events nga giandam sa provincial government. Ang Paralympics sa usa sa mga gihanyag nga aktibidad karon sa Kapitolyo alang sa selebrasyon na sa 112 nga founding anniversary sa lalawigan kung asa makigiusa sa opening program niini sila o nakigiusa sa opening program nga ginpadagayon ang lain-laing mga opisyal gikan sa provincial government.
0: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
8: Alas 5:55 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong balitang lokal karong buntaga.
0: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
8: Dugang nga tudling sa atong mga balita nga lokal karong buntaga human nga matuboy isip bagong presidente sa Board of Directors sa Cotabato Electric Cooperative mibisita si Director Ronnie Ibaw kang Governor Emilio Mendoza kagahapong adlaw sa Provincial Capital sa nahimong panagpulong gipapaniguro ni Director Ibaw usab ngadto kang Governor Mendoza ang padayong pagintambayayon sa Kotelco hilabi na sa paghatag de kalidad nga serbisyo sa kuryente sa tanan nilang mga ginsakpan dinhi sa lalawigan dungan ining mibisita bisita usab ang mga opisyales sa uban pang sektor ngadto sa buhatan sa gobernador.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
8: Alas 5:56 ang atong oras sa Philippine Standard Time, samtang sa dugang at tudling sa atong taho karong buntaga ang agay nga hatagag pagdagad ang tanang kahimtang sa panlawas, partikular na ang ilang mata sama sa paghatag importansya nga na silang panlawas gayod sa kinadibukan. Halos sa anaa sa 80% nga malikayan ang balatian sa mata sama sa cataract, glaucoma ug uban pang balatian nga mamahimong hinungdan sa pagkawa sa panglantaw ang dayong gihatagan karon og pagtagad sa city government. Daka na pinagi kang acting city health officer Dr. Tadeo Averilla sa selebrasyon sa Sight Saving Month sa karumbuan sa Agosto. Daghang katauhan ang kasalamang matod pa makapalantaw o makapalili nga na sa ilahang kondisyon na sa mata. Hinungdan nga gapaningkamot karon ang City Health nga maabot gayod ang adunay mga balatian sa mata aron nga sila ang hingpit nga matabangan.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
8: Alas 5:57 ang atong oras, samtang alang sa atong police report garong buntaga.
0: Tinig ng Kapulisan. Tinig ng Bayan.
8: Sa atong police report garong buntaga, bugto ang kinabuhi sa sab ka 20 anyos nga estudyante human nga misungag ang gimenohon ni ining motor sa usa ka mini jump truck sa provincial road sa Barangay Libertad makilala Cotabato kay gahapong adlaw. Ang biktima na ilang si Mary Claire Guzman nga gikan matod pa sa barrio poblasyon dihang nahitabo ang maong aksidente subay sa taho nakabangga sa motorsiklo ni Guzman ang truck nga gimenoho sa 46 anyos nga si Monico Marto sa Calapan Junior. Tungod sa pagkakusuga sa impact nakabaton og samad ang maong biktimang gideklara nga dead on arrival pagdangat sa bahay Tambalanan. Samtang anana ko sa kustodiya karon sa makilala Municipal Police Station ang driver sa truck nga pareho nga nakustodiya usab sa PNP ang sakyanang nalambigit sa maong disgrasya.
0: Tinig ng Kapulisan. Tinig ng Bayan.
8: Alas 5:59 higala kadto ang gilangkuban sa atong mga hunat sa atong mga balita karong buntaga karong adlaw nga Huwebes sa petsa at 13 ng buwan sa Agosto 2026.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
8: Siyempre, dengan salamat sa inyong pag-uban ganin sa atong tulumanon sa atong mga igsoong istasyon karon nga nagasibya ining atong tulumanon dinhang dapita sa may Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Gigan dinhi sa Joy FM 102.3 Kidapawan City. Kini si Tinig 43 sa Jan Andro Tabugok. Mayong buntag kanatong tanan.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
4: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naa na ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bag-ong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalicious Bake Shop. Bisitaha ang Azalicious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalicious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalicious Bake Shop. Azalicious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar.
1: Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan.

0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Agosto. Kini si Tinig do sa Romy Elusfa inyong makauban.
2: Yes, kini usab si Tinig 40 Ruby Padilla season.
1: Mm-hmm. Good morning.
2: Morning, Dos.
1: 40, maraog, duge-duge kong nawala.
2: Ula biya'y ulan na din, init.
1: Mau ba? Sabod ang ano, hulaw?
2: Basta wa na, pila na kaadlaw.
1: 42
2: ang degrees Celsius ang kainiton.
1: Wow.
2: Labi na gyud sa mga area sa Kabakan, Bansalan, Matanaw.
1: Kung 42 ang kidapawan, unsa na lang kahangubang mga munisipyo, kaya relatively mas bugnaw man unta ang kidapawan gyud.
2: Yes, no. Naapatas ti ilan sa Mount Apo, daghan pang kahoy dos.
1: Mm.
2: Pero init-init na gyud ang paminaw, no. So careful. Labi na kadtong mga delikado sa heat stroke.
1: Mm. Pero resulta na yeah. Nga to ang sige
2: palabi pa. Walang patumanggang pamumutol ng kahoy.
1: Guwa sa mga kahoy, mga katinig, kining ato ang mga sapapod.
2: Yes. No. Gani ang
1: may gani wala blue water.
2: Oo.
1: Diha sa asa to?
2: Wala na sa diha sa
1: Nuangan ba?
2: Nuangan, no.
1: Mm.
2: Pero grabe pud ang basura dos, no. Gani sa Baclaran River, nalumos.
1: Ah.
2: Nalumos ang tubig sa kadaghan sa basura sa Baclaran, dito sa Kamaynilaan.
1: Hindi
2: no?
1: Na makita ang tubig.
2: Yes.
1: Gani mga kasagaran pag yun, mga bottled plastics, no? Gibisita mismo ni Presidente Bongbong Marcos, pero oh. Unsa may gihimo.
2: Ingon siya, eh. Order siya nga madaliin ang paglilinis.
1: Mm.
2: Pero humani mo limpyo kung ang mindset sa mga residente dos, mao ang murabag walay responsibilidad, paglabay lang, no? O sigitag pang malit o mga consumption nga plastic, mubaha gyud ang plastic, no?
1: So, kay mong tanaw ko renta, ma-reverse pa ka hakin, eh?
2: Okay. Kung ma-reverse ang utok sa mga residente o consumers nato, kinahanglan ligon ang ipon sa balaod dos.
1: Ligon lang ipon sa balaod. Dito sa lugar nga mong giantuan, ato ning timing kayo, ato ning istorya, no? Ang tanang empleyado sa gobyerno, gina-require, especially ang tanang empleyado sa gobyerno, kato mga regular employees,
2: gina-require
1: nga magtanom o saisinta kapunuan every half of the year. Meaning, sa isa ka tuig, dapat makatanom sila og 120 ka mga
2: punuan
1: fruit trees. O dili lang fruit tree, kundi dili lang dai fruit tree, kundi dili kahoy. So ang sistema dapat mapatubo nila ni. Ilaning maalagaan.
2: Ay, dili na tree planting.
1: Butangan og tree guard. Kung

0: functionaries.
1: Kana ang dapat dos, no? Dili lang ipon. Kuana na, bangkil gyud.
0: Ano na pa'y ano? Ano na pa'y ano? Katong mga, namin, mga contractual nga nag-renew-renew
1: job orders
0: every 6 months ba yata? So, every 6 months, dili sila makarenew kung dili sila makatanom og sa isinta ka full trees. Grabe.
1: So, nahimo na ganyang institutionalized. Lipay ko dos, kay sa ICON, ang tanang scholars, ang usa ka mandate nga nahimo na pong batasan, mo tanom yun mo kahoy. Kay maura na'y pagtabang ninyo nga magkaroon og oxygen. Ang ato ang katilingban.
0: So kung ingon na lang sistema, dili abdan og 5 ka tuig.
1: Mapuno.
0: Mahimo lang forest
1: ang. Pero dapat dos even ang mga estudyante, kuan man pribado o publiko, na requirement nga mo tanom gyud og punuan.
0: Unta.
1: Yes. So mas mapalig-on unta na no kung ang balaod mamahimo yung dili flexible pero kanang tinud-anay gyud sa implementation. Isgutag kainit dos.
0: Ang lindot dito, ako sa mga padayon to ha, kay lindot kanyang experience. Ang lindot dito, kaya adunay usa ka mayor sa usa ka lungsod. Ato na hingan lang.
1: Sige.
0: Kining lungsod sa Tangub, ang ilang mayor, si Ben, Mayor Ben, I forgot the, family
1: name. Tangub Surigao?
0: Tangub Misamis Occidental.
1: Misamis Occidental.
0: Kining mayor sa Tangub, kahilakon siya kung maasay makita nga usa ka kahoy nga ginaputol. Siyang sakit ko nung kayo siya. Gani?
2: Kanama.
0: Si Mayor Ben Kanama. Kini si Mayor Ben Kanama, dati po ning partidista, dati po ning kongresista, mura siyang kahilakon kung makita niya nga ang usa ka kahoy ginaputol. Gani, adunay usa ka instance nga kining Bureau of Fire, was it Bureau of Fire? Adunay usa ka opisina nga nag-request sa engineering office. Yeah, I think it's Bureau of Fire. Nag-request siya nga putlon ang usa ka kahoy og giputol sa dihang nahibaw-a nakaabot sa
1: mayor.
0: Mayor. Kang Mayor Ben Kanama.
1: Medyo dako-dako siguro nga kahoy.
0: Wala na punta ka susi. Pero sa dihang nakaabot siya, perting sukua sa mayor. So, hinaut na doon natin mga chief executive nga ingon ana ang prinsipyo, ingon ana ang panguna-una. Kay ang nindot dito kay guwas nga aduna gyud mga enabling law, mga balaod noon gikan sa probinsya nga gi-reinforce dito sa mga munisipyo, no? Ang mga chief executives dito magmatngon gyud, magtuman gyud kung unsa ang order gikan sa province o ang mga chief executives pag-abot sa mga munisipyo, makita gyud mo ang mga paningkamot. So isa ka example kining mayor diha sa Tangub, unta may nga ni diri nga mga mayor pod, no?
1: Yes, gani dili lang diri sa Pilipinas dos, no? Kung tan-awon nato ang experience sa Japan, sa ilaha daw bisag mag-clearing kag highway. DPWH din sa ato, adik ba putlon man, kadaghang dagkong kahoy gikag kidapawan pa adtog makilala, nga nakita yun nato nga century-old tree, dili magakus og tawo o maingunay mo upat, taglima katao, pero putol, kaya naa sa highway. Pero sa Japan dos, si Ma'am Ann Masbad, no, sa dihang konsehal pa, kuniingon yun, nga di pwede ba natong i-implement ang ginahimu sa Japan? Unsa ni siya dos? Sa Japan, bisag naa siya sa highway, pero maingon kag mga 100 or 80 meters away sa punuan, naanay warning. Beware, century-old tree is standing, mga pagpalagay na to, 80 or 100 meters away. So, ma-warn off ka. Bisag naa siya tunga sa dalan, dili nila putlondos, no? Tungod kay ingon nila, dugay ning gipatubo, nature ni. So, kato ang punto ni Ma'am Ann. Pero siyempre,

0: dinhi dili pa ing anak kadawat kay putlong yun para walay disgrasya. Wala pa bitaw sa mindset dos nga pag naga-drive ka sa highway, tanaw kag signage nya layo pag-inform ka na nga naay dakong kahoy nga imong maagian. So kabalo ka na nga dili ka mo straight og daga, no?
1: Tapos dito sa tanggo, balikan na ko ni kay ganahan kay
0: ko sila. Murag kuan kay ko sa tanggo.
1: Ganahan kay ko sila ang experience. No, kay dito aduna gyuy mga gi-assign nga mga barangay nga ang ilang trabaho magpatubo lang og mga seedlings.
0: Ah, nursery. Murag
1: og paliton na siya sa munisipyo. Uh-oh. Sa presyo nga 30 pesos kung kanang ready to plant na.
0: Uh-uh.
1: So nahimo sang income generating sa mga
0: mahal
1: katawan.
0: Mahal na gilandos.
1: Ha, mahal no?
0: Mahal. Oh, maluoy ko sa mga kababayinan diha sa Amas kay ginakuha lag tag maayo nag 5. Napay tagdos ang punuan.
1: Pero mga minindot mansad nga mga kahoy. Would you
0: forestries.
1: Imagine? Oh, apil ang baliti. Oh, nagapropagate siya.
0: Wow, asa nila ginatanom dos? Daplin sa sapa?
1: Parang intention ano mga baliti sa daplin sa mga sapa. Or pwede po siyang mura o kanang ornamental trees.
0: Actually dos, kung daplin sa sapa, pananglitan ka ng Rio Grande de Mindanao, murugwagi mo putol, anak, kay ingon man, sige, dako biya kayo na, na ikapri nagbantay diha. Sumurag,
1: wagi mo putol. Papailabot mga buhaya diha.
0: Yeah, yeah. Pero bitaw, grabe siya mo absorb og tubig.
1: So, unsa ka, basic pwede na sugdan sa icon kay ang icon ang sugod og bamboo, di ba?
0: Bamboo og na may plan with Rotary Dos. Gani gusto natong i-partner ang atong sibianan dinhi, no? Labi na sa pagpalanog ni ani. Kay ang Linangkob, Linangkob Connecting Del Pilar. Naa tinuoy tulay pero ang paubos ana kinahanglan siya og natural riprap kay wa pa man kaabot ang pundo tuwa pa siguro sa mga buaya kaning sa flood control para para gyud unta nga mabutangan siya og kanang riprap nga concrete
1: sa sapa.
0: Oo, pero why wait for concrete riprap nga ang pinakagwapo man is ang natural
1: kahoy
0: ni- oh yes kahoy gyud na akay dao diha
1: ginagiagian ako na. Okay, so magtatawag ano, magpet di ang mga agi.
0: Oo, Del Pilar side na, no? So gwapo ka isa dos murabag kung imagine ni mo na kay nakalinya nga kawayan, na ay tapad nga dao, na ay tapad nga baliti, maunay magharang diha. Para di mo dako kay kaunon man sa ano, sa tubig.
1: Gwapo siguro mag benchmarking mo dito po sa hisgutan ng kini mga kahoy. Ni saad ta actually uga kanang ano, similya sa baliti. Pero of course, we can only, ano...
0: Dali ra ba siya patubuon, dos, no?
1: We can only have so much. So, wala so pod ko naka, ano, wala pod ko naka pangutana sa detalye. Kaya mura, og chance encounter lang to.
0: By the way, dos, daghang mga ideya nga nagatumaw, dili ba daw na gwapo dito sa Pagalungan o dito padulong og pikit?
1: Nindot kayo, no, eh. No, gwapo mo lang
0: po. Gwapo tayo.
1: Nindot, ha?
0: Murang ma-imagine mo, highway. Highway sa tubig, sa Daplin, mga dagkong kahoy nga nagatabang og pugong.
1: Tinood.
0: Kay para di namang lutaw ang mga balay dos og magbangka.
1: Og taliwala niya ni ando to sa mga kahoy.
0: Mura tag environmentalist ron.
1: Environmentalist man gud ta, environmentalist.
0: Pero init po dos. Init ang nahitabo sa Senado ika-15th day.
1: Aha, mo ba? Oo. Wala kayo ko monitor but sometimes ay mga ano bits and pieces especially katong heated arguments ni Attorney Ferrer o ni Attorney Kapunan.
0: Oo, sa misleading question.
1: Misleading questions. Murag muna ang ano word of the day.
0: Yeah, og si Attorney Virgil pod nihimo po siya post gi question pod ron ni Attorney Sheila Season og karong Lunes. Ipa-explain daw, giimbitahan si Attorney Virgil, nga matod pa niya, wala man to'y malis, wala man ko'y gimension niya na yun.
1: Unsa yung post there? Unsa yung post?
0: Wala pag yun na ako na-capture yung iyang post, pero ang iyang post is related gihapon ni aning misleading, kaya niingon siya nga, iyang gi-substantiate o iyang gi-uyunan ang puntos ni Attorney Lorna Kapunan, nga dili allowed sa cross-examination ang paglabay og misleading question sa witness. So, mura bag... pero very generic ang iyang point na wala siya nag-mention kung kinsa iyang ginapatamaan. Nag-react ni Annie si Attorney Sheila Season sa depensa sa pag-ingon nga sort of unethical kini. Mm. Pero ingon niya, dili na ko bawion, dili na ko tanggalon ang akong post bisag asa dadon kay it is as good as 1 plus 1 equals 2.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Meaning fix ang balaod na sa pagtaral sa korte, dili gyud allowed mo depensa gyud ang abogado kung ang question sa witness is misleading ug iya gyud nang ginabarugan nga bisag asa daw siya dadon.
1: Mm.
0: Dili daw na niya to ison.
1: Murag simple lang narration of law. Yes, narration of fact ang iyang gihimo kung mauna. So,
0: tanga na to sa Lunes kay mo rule out daw ang presiding judge ni Anidos.
1: Namonitor po na ako nga naging ang presiding judge nga dugay na siya nga nakabantay nga daghan sa
0: mga
1: kining prosecutors o mga defense lawyers sa nga nag-violate ang ilahang rule.
0: Sa ilang social media post.
1: Mm.
0: Kanya-kanya ra mo. Ano siya?
1: Gani, gibawalan maguna sila nga mag-discuss og merit sa kaso, no, sa impeachment case. Pero pwede rin sila mag-discuss og mga generalizations sa unsa tong mga nahitabo, no,
0: sa tong mga generic.
1: Okay, dili mangyud malikayan nga pangutan-on mangyud sila sa media. Pero mao ni ang ginaingon ni presiding judge sa dugay na ning issue ug gani nag-suggest na si presiding judge sa Jesus Escudero nga kadtong mga actively nga or nakalista nga mga lawyers nga part sa prosecutor ug part sa defense, dili na sila mag-appeal sa mga spokesperson, mag-assign sila og lain nga mga spokesperson nga dili miyembro sa ilahang panel kay sub judice sila, but pasabot dili sila ka makahisgot sa mga detalye or mga substance sa mga issue nga gi-discuss diha sa pagtaral. So nanakitaral ha.
0: No. Adapted na gyud ha. Tato nang i-adapt.
1: Mm. So karong Lunes, di ba?
0: Karong Lunes mupadayon ang trial, ang pagdungog, no?
1: Timing kayo kay pag reklamo ni Attorney Season nagtubag kining ato ang presiding judge nga matod pa. Aduna na kuno sa giandam nga mura og memorandum mahitungod ni ana og sa Lunes sa yung siya nga tamang-tama ang mag-question ni Attorney Season.
0: Oh, Attorney Sheila Season.
1: Gunsa ni mo ni?
0: Di ka ila dos, pareho lang sila kapinyedo sa akong bana.
1: Anyway, so ato nang abangan, no? Pero ang more substantive siguro nga issue ng atong hisgutan is katong pag-present sa auditor sa COA. Ikaduhan ng auditor sa COA.
0: Yes.
1: Si Cyrene
0: Del
1: Basta si Ma'am Cyrene. So, gi-question si Ma'am Cyrene, aduna yung mga pangutana nga ato ang na monitor. Kinilang more on the questions of the defense ang mas maayo na tong hisgutan kay siyempre, in fairness to the Vice President, murag tad-tad na magod kayo ang Vice President. Collated na kayo siya sa
0: I-adapt na to na term. Collated. Kulatado?
1: Collated na kayo ang Vice President. So, atong tagaan og duot pod, katong medyo, katong mga pabor sa iyahang mga questions o mga panghitabo diya sa impeachment trial. For one, atong makita nga ang depensa adunay effort nga ipagawas sa no nga ang una ang accountable officers not necessarily si Vice President kundi kadtong mga special disbursing officer, no? So kana atong isa ka effort makita nimo nga ilahang ipagawas nga dili necessary kabalo ang Vice President,
0: dili siya ang nidawat.
1: So kana tong isa sa mga rason nga gusto nilang ipagawas. Ikaduha, sa line sa questioning gahapon, nagaingon katong defense counsel si Attorney Ferrer nga kung adunay resibo, kay gina-require man gyud ninyo ang resibo, sa isa ka confidential og intelligence report, unsa ang mga detalye diha sa resibo nga dili dapat mabal-an sa bisan kinsa, kay mag-endanger siya sa security o kinabuhi sa mga concern. So, ang tubag dito sa taga-Commission on Audit nga si Mama Cyrene,
0: Cyrene Del Campo.
1: Del Campo, okay. Si Ma'am Cyrene Del Campo, ayun siya, kanang magpalit ka og bugas, not necessary limo ni exact course, ha? Magpalit ka og lamesa, magpalit ka og computer, dili man na confidential ng imuhang gipalitan. So, walay problema, na iyahang posisyon. Ang what is confidential is katong mga activities nga involved nga gigamitan ni ining maong mga lamesa, mga computer, mga pagkaon, mga tambal. So mao na ang confidential. But of course depende na sa appreciation sa ano sa impeachment court. Yeah. So katutong pipila ka mga gi-forward nga mga ikaw titan-aw nimo ani 40.
0: Yes, mapadayunon gyud ang ato ang dapat nga pagsubaybay ni ani Dos, no? Tungod kay sama sa imuhang naluwatan, both ang prosecution og ang prosecution og ang defense, may kanya-kanya silang ginabarugan, no? Napamatud-an kung atong i-review gikan kay Roderick Wamil, no, sa 3 days testimony niya, katniyang napamatud-an nga dunay 612.5 million nga total confidential funds ang ato ang Office of the Vice President, kung ato kining sumadahon 500 million ang sa Office of Vice President, 112 ang sa DepEd, no, 112.5 sumada total 612 million ang naa ni agi sa duha ka buhatan ilalom sa supervision sa ato ang Vice Presidente. May notices of disallowances ang COA sa mga ubang gigastos o kung paunsa kini na release o na liquidate ang maong pondo. So kini tong kay Roderick Wamil, pero putol kini Dos tungod kay nabalhin man siya, no? There was a transfer sa office ni Roderick Wamil, no? Ni gisalo ni Cyrene Del Campo og sa iyang August 12 testimonya, napapatud-an niya nga siya mismo ang ni audit sa Office of the Vice President o sa DepEd Confidential Funds, no? So sa iya na ni agi salo niya. Si BP Sara lang iya pong nasaysay nga si BP Sara lang ang Vice President sa DepEd Secretary nga ni submit og liquidation documents. Hinungdan nga ni agi kini sa makuti niyang pagsusi ang maong mga dokumento. Sa audit procedures og findings ng COA og ICPAW, so naa siya mga nakita nga ingon niya irregularidad or something nga unusual.
1: 40.
0: No? Oo. Yes.
1: Naa sa linya itong amigo ang abogado.
0: Kinsa ni?
1: Si Attorney Jojo Labi. Attorney, yes, good morning. Welcome. Magdangang salamat sa imuhang pagkiguban ka na mo.
0: Attorney, daw mga MA manidiri, hindi Master of Arts, daw murag abogado, kay waay ka paabi nag-come in. So karon, here comes the real abogado.
2: Mayong aga sa inyong tanan.
0: Mayong aga, Attorney Jo. Mayong
2: Tommy o Ibon o sa atong mga kigpaminaw.
1: Attorney.
0: Hello, Attorney.
2: Yes, yes.
1: Namonitor ni mo ang istorya ni M.A. Ruby Padilla season. Murag abugada.
2: Partly, na-monitor na ko.
0: Pero atong monitoron, Ados.
1: I think ang pinaka ano legal sentro nga legal issue karon diya sa impeachment is it allowed or not allowed ba ang pag throw og leading or misleading question, yes, during direct and cross. Dili lang nato, yes, itutok sa cross, but during direct examination also.
2: Actually, no, na-experience man nato na sa korte, no? Kaya na nato sa korte.
1: Kadaan blog na lang yan.
0: Mga litigation lawyers, anad-ana.
2: kay kung mo kanda ka cross examination, usually you have to make sure na you are in control sa mga tubag sa
0: witness.
2: Witness kay yun na isip na nimo kanang witness na imong yun na cross kwa na siya eh kanang hostile sa imong position ng iyang itubag. So as much possible you are in control ma naalang ka sa control kung ang imong itro nga question kanang mga tawag na to nga leading questions answerable by yes or no. Tapos mo ang tubang actually naana sa imong question. It's just a matter of confirmation or denial sa part sa imong yes. Ay kaning naana siya ang tawag na to nga leading question.
1: Ang so, misleading.
2: Parang misleading. Ang misleading mong God. Kaya nabang, halimbawa, ingon ka nga, ang imong question is, gina-frame ni mo nga, ingon ka, gidong, nakita ni mo, gidong gab, ni Juan, si Pedro. Kaya, mga, niya, previous to that, during the direct, wala man siya ingon. Nakita niya. So, matawa ka na is misleading question.
0: Murabag, attorney, murabag so, ibutangan ni mo.
1: Twisting.
0: Twisting or putting words into his mouth nga wala niya nasulti.
2: Oo, nga dili tinood.
0: So, disallowed na, attorney.
2: Mauna sa mga questions, dili na siya allowed sa under the rules. Sa mga misleading.
1: Ang leading, so, allowed?
2: Ang leading, allowed na siya sa cross-examination.
0: Ang misleading,
2: diba, marag natin nagkabangay sila ng anong hindi niya pwede explain ang iyong tubang kaya gusto niya patubang.
1: Yes or no lang. Is that...
2: Nakasabot ko, Ana. Nakasabot ko, Ana, Rob, kay tungod kay sa kung examination, as much possible, ang ipatubang rin mo sa imuhang tuhan, sa witness niya, ginakos examine mo, dapat is or no lang. Para at least you are in control. Pero sa may mga situations nga ang judge dina-allow nila ang explanation why yes, why no. Kaya na, kay gusto ko nila mabawaan. Pero generally, yes or no lang dyan ang imong ipatubang para kung halimbawa mag-redirect ang tapikas, then pwede nga i-question na puspikas. Ganong imong answer, yes. Ganong imong answer, no. So, i-kuan na siya, i-clarify po sa during the redirect examination.
0: Attorney, dili po mo object. Kung mo object, attorney, objection, Your Honor, nagtubag na siya nako og yes. Ganong imo pa mang, kanang anak, attorney ba? Kami nga layman.
2: Pwede mo na siya nga i-kuan. Pero, kanang mga matter, mga God, it's up to the presiding officer or sa judge nga mo rule on that matter. I-sustain ba niya or overall ang mga objection.
1: Ano na yung mga isa ka term nga, common nga term nga ginagamit, attorney, pero kami nga mga layman, wa mi makasabot niya ni. Kanang, I will register my continuing objection. Sabot na natin.
2: Posible mong God niya ang imong objection di-sustain sa court. Magpasabot, di-balibala ang imong objection. Di-deny ang imong objection. Pero, mayroon ang lawyer na, we would like to put on record yun or our continuing objection on that matter. O, pwede na siya ngayon na para ma-record kay court of record man ng mga korte na to. So, mabutang na sa later on sa mga PSM, ano mga stenographic notes. Kaya on appeal, halimbawa sa court, mabut ang kaso sa court of appeals o Supreme Court, ilang ma-trace na aday mga objections sa ingani nga matter niya, girol sa mga, girol sa court nga ingani. So, during review, importante na siya. Mga statements.
1: By and large, attorney, where is this trial going on? Kay mura og na-drag man nga na-drag to the point nga daghan na og mga ordinaryong mga Pinoy nga sama nako na pull ana og paminaw sa mga technicalities. Murag kining nahitabo manggod karon, dili kaayo nako ma-appreciate in a sense nga kining mga dokumento, kining mga unsa pa ni, kining mga ARs, pila ka ARs, niabot o kabat yata og 4,000 plus na mga ARs, unsay labot na ko anang ARs. All I know, all I want to know is kung guilty ba or dili ang vice presidente sa mga accusations against her. Mura og nawala na ang interest sa mga tao hinay-hinay.
2: Ang yun na sa akong panglantaw rin, no? Siyempre, ang pastor mo sa article is the article of impeachment is the betrayal of public trust. So, ang ilang gina-prove sa rin sa prosecution, kung nabay pagwaldas o pag-misuse sa funds, confidential funds or intelligence funds, confidential funds sa GitEd o sa OBP. At that time nga si Sarah naapay niya na in 2022 at 23. So iya na ang ilang frame, no? So ang nakita nato sa kuan sa proceedings nga na-prove na sa prosecution nga ang attachment sa mga regulations is only mga acknowledgement receipts. Unya, kaning mga acknowledgement receipts, kumakita na to, ang mga pangalan is mga fictitious. Like Grace Piatos, nagnangyana, no?
0: Andilim.
2: Andilim. So, mga kuan. So, kana ang ginaprove sa prosecution through the COA auditors, kung sufficient ba kaning mga acknowledgement receipts lang ang imong isuporta dito sa mga liquidation nimo. Okay na lang pag additional mga documents na base sa joint circular na gimension nila, no, 2015 na circular, na dapat i-comply. So, muna nga na yung mga, na sila yung mga notice of suspension, na sila yung audit memorandum, nga na nga mga tipo ng mga tawag na instruments sa ginagamit niya sa SACOA para muna ang instrument ginagamit nila sa ilang mga findings to para sa mga respondent na mo respond sa ilang mga audit finding. So na yung mga notice of disallowance, kung madungin mo na yung mga anak ang mga instruments na ginamention dahil sa proceedings.
1: Attorney kining parente ni Ruby Padilla Sison, si Attorney Sheila Sison.
0: Pareho may apelyido, no?
2: Oh, ni Ruby na igagaw.
1: Nag-manifest na, attorney. Gi-oppose siya kining post sa usapod ka abogado diha sa prosecution si Attorney kinsay pangalan niya?
0: Verhill Ligutan.
1: Si Virgil Ligutan. Apparently, while the court was in session, doon ay gipose si Attorney Virgil Ligutan mahitungod ni aning
0: misleading.
1: Misleading? Oo. Misleading question. And morag, it was a big fuss for Attorney Sison nga parinti ni Ruby.
0: Mutuo ng mga naminaw.
1: Jose, tanong ni muna ni Attorney.
2: Para sa iya manggod, ang post ni napasanap ito partly, ang post ni Ligutan na para sa mga lawyers o mga law students, misleading is not allowed.
0: Hindi pinahihintulutan.
2: Misleading is not allowed. Ano ang iyang post? So,
1: pero dili gyud na allowed, attorney.
0: Pero unsa gyud tinuod
1: ana? Tinuod na, dili gyud na allowed.
2: Tinuod gyud siya. Tinuod niya di MVP.
1: So wala mang hagingan lang, attorney. Kung kinsa nga mas kay gitira ka nga kini si attorney Pereira or si attorney Sison ba?
0: Or si attorney Ilosfa nag-misleading question, di ni allow sa korte.
2: Pero ang ako mo naging reaction to niya sa statement ni Attorney Pereira na misleading is misleading question allowed.
0: Attorney,
2: parang
0: Attorney, atong i-describe sa ano naminaw, attorney. Murag nag-atbaga na in pink pagyod. In pink. Naka-pink si si attorney Lorna Kapunan. Lola Bugada versus Matanon. Niya ni ingon si Lola Bugada nga ni object siya kay Miss dili objectionable kay dili allowed ang misleading question according kay Lola Bugada. Ni tubag man taong ang Batan-on nga no, it is allowed. So duha ka ka point asa gyud tinuod ana no ana og ni gawas ang post ni attorney Virgil Ligutan nga nagaingon nga misleading is not allowed. Tapos ang iya ha, hindi pinahihintulutan ako gingikupya attorney walang malisya o not in bad faith ang iya ha daw pag pag post wala akong binanggit na pangalan kana ang iyang kuan sa DZMM.
1: Jay, take niyo muna, attorney.
2: Ang ako ang tanaw, mao tong post ko siya out of, ano ba, kanang reaction sa sulti ni
1: attorney Ferrer
2: na allowed ang misleading question. Ako ang akong tanaw, ha? So, tinood po niya, wala siya na-mention niya mga name dito. So, I don't know kung mo ano sila mo file sila o kaso na ang kuan
1: ethics
2: ang depends kan pwede nga mo file sila o sa proceedings niyo that kung tanaw nila ko that is a subject of contempt pwede sila mo file dito sa proceedings kay at that time yun itabo to siya na si Atomy Ligutan yun ta sa ano eh sa
1: courtroom. Wow.
2: Nasa sa courtroom at the time. O, pwede po niya mo file sila o ka ng violation sa ethical, ano, kaming sa code of conduct o ano, professional responsibility and accountability sa
1: lawyers.
2: Bar discipline. So, nainganan ang mga pwede niyong bato niya, na? Or, yun, ingon ako, katong content, base sa sub-judicial rule, anagod yung mga rule nga naasa, ano, nasa mga courts, nga dapat din ka mga tag-opinion nimo while ongoing ang kaso, lalo na kay isa ka sa mga prosecutor or private prosecutors or parties.
1: Pero di naman to, opinion attorney. They were saying, it was a mere a statement of law, statement of fact.
2: That's why ang mapuna ang punta ni Atty. Ligutan na nagsulti rin sa usang naasa sa mga rules sa mga balaod na to.
0: Attorney, ginapabawi sa iya ha, di yun siya. Di po daw niya bawiun. Ang iyang post, di po niya i-delete. Subog at bugat ni
2: Kanlunes.
1: Pero attorney, mao man gud ni ang pila lamang sa mga technicalities nga mahikot ta og bura og adunay pwersa, adunay grupo gyud nga nag-drive the discussion away from the merits of the case kundi i-drag siya into discussing many technicalities while of course it may be ano normal in any process of litigation pero dili man siya regular court, this is an impeachment court nga matud pa nimo sui generis, no, a conflict of its own. So kato, earlier, nag-iyon ko, maragipulaan na ganyan mga tao, aning mga technicalities, and this is one. And this is coming from the defense attorney. In fact, daghang pang uban nga makita na to, no, like for example, katong stipulation of documents na practically dili man similar, but exactly the same documents, nga nung dili man siya ma-stipulate, nga nung dili man dawaton sa defense, nga, oh, mamali, dokumento, nag-existing among dokumento, sa ito ang ano, binisaya nga pagsabot, it is as simple as that, nga kining maong dokumento, nag-exist ni, as to its or their probative value is another thing.
0: O niya, muingon ron, attorney, dugtong lang nako, kung ako ang prosecution, na may dokumento ani, naapod mo inyo ha, pareho man tagigunitan pero dili ta magkasinabot sa stipulation.
1: Mm.
0: So kami taon nga mga layman nga naghulat, labi na pod ang media nga ginatahasan nga you simplify, tabangan nga ma-reduce sa common na lingwahe para masabtan jud sa ordinaryong mga tao, no? So libog kayo attorney.
2: Dili man ta ka kung ano, kabasan po ng ubang mga tao na mo come into conclusion without appreciating the kuanda ng mga proceedings na nangitabo ka ron eh, naman sa ilahang panghuna-una. Pero katong bahin sa kaning mga ino ni mga stipulation sa documents, ano yung magod ang purpose na kung ikaw magod ang gusto ni mga ipa-identify ang documents sa usa ka witness, dapat na kay basis, no? Kay halimbawa kung tabisin mo ng document, so you are asking for stipulation, that means nga that document is existing. Mm. Nga pwede na para makaproceed ka sa pag-identify ang document sa witness nga nasa witness stand. Kay kung dili na siya kung dili na ma-stipulate ang maong document na existing or the same document mo or kana sa nga document authentic or original, kung dili na i-stipulate, pwede magod mo object sa pikas.
1: So, every time na
2: wala kay basis. Nga na ang objection. Wala kay basis. So, mo na unta ang gusto mong tabo ni Attorney Kapunan na mag-stipulate na lang para she can proceed with the identification and cross-examine the witness based on that document. Kaya naunta ang may tabo ato. Pero kay dili man mo stipulate ang PICAS, mo na nga nadugay. Kaya nag-set pa ang schedule, akong pagkabalo, moral, ano, sa term ni, ito rin ako na,
1: Gigos.
2: Ang term ni Gigos.
1: Ingon si Kapunan, Indian sila. Pero ingon si Chis Escudero, ang presiding judge, wala kag Indian. Gighost ka.
0: Ingon pa ni side blow siya. Og it's a scam.
2: Mga toko, mga
1: Indian.
2: Indian diri sa to.
1: Actually,
2: gamit ang yapi lapil pa sila diri sa proceedings.
1: Actually, culture sensitive, just being culture sensitive, attorney, just like aning term nga moro-moro, di na na dapat nato gamiton karon kaya it will offend our brothers sa nga bangsa moro.
2: Again, insensitive pa sa mga language na to.
0: Giingon na lang ni Lula Bugada. O sige, scam!
1: Actually, nakita na ito niya. Somehow, no? Niguwas na diya sa trial process katong ginaingon ni Lula Abugada nga dapat ma-stipulate unta kaya sa pagkakaron while the same document, exactly the same document ang ilahang gina istoryahan, adunay kopya ang depensa o sa panahon nga pag-cross-examine, natural nga ang kopya sa depensa ang ilahang gamiton. And this copy sa depensa, wala man siya na-speculate, therefore, pwede siyang i-question sa prosecution. O mauna precisely ang nahitabo. Umura o it will all the more drag the process.
2: Mauna ang effect niya, Magod, kung wala stipulation kung dili makaproceed, dili ka makaproceed sa inyong direct examination kung wala stipulation. Kaya, i-object sa PICAS without basis. Mm-hmm. So, wala kayo foundation. Mga, no foundation or no basis for your close examination or for your direct examination. Mm-hmm. Kaya dapat, identify ang document, ma-identify sa witness ang document. O niya, ma-stipulate niya, authentic na siya para naka-proceed sa, ano, sa pag-control sa maong document ang direct examiner sa maong witness. Mm. Yan na ang, ano niya, ang purpose. Ano.
1: Mm. Last question from my end, attorney. Kanang resibo ba sa, ano, caterer, for example, or kanang resibo sa nag-supply o computers, tables, and chairs nag-supply og tambal. Are these receipts can these receipts be considered confidential?
2: Medyo lisod na nga pangutana rom, no? Pero kana ang mga discretion magunaan sa mga auditor sa COA sa unsa ang necessary nga mga supporting documents considering nga kaning mga transactions mga gikan sa confidential funds. So, ang akong pagkabalo rom, ha? Ayan eh, ang naay mga ang acknowledgement receipt nagpasabot lang nga gi-acknowledge sa mga ong tao ang maong kwarta. Maong kwarta. Pero kailangan pa nimo nga itagaan o supporting documents kung giunsa niya tong kwarta nga iyang na-receive. So, mao na ang gina-point out sa
1: COA,
2: sa COA nga nung gi-disallow ang mga katong mga transaksyon.
0: Attorney, ay duha ka butang. Duha ka butang reward o pagpalit og information. Duha ba ni ka magkalahi nga butang?
2: Kaning reward. Kaning reward, di ba? Ang anong na muhatag kag reward?
0: O unsa iya hang
2: diba, tungod sa naay accomplishment or naay success story ba nga tabo, nganong muhatag kag reward? So buto sa bot, ang basis sa akong nibawaan dito sa discussion during the proceeding is kung reward, dapat na kay pakita nga
0: na kay agi.
2: Nga additional supporting documents nga kani siya naging successful na activity or successful
1: operation niya. Nakatakob kong terrorista, example.
2: That, confidential fund. Oo. Halimbawa, kaneng nga payment for information. So kana medyo sensitive na issue na sa I don't know kung paano nila na i-prove sa financial documents nila paano nakuha ng information. Mao ni isa sa mga wala to sa confidential funds kaning mga iyana nga mga kung ba gray areas ba. Dapat i-ano na to.
1: Pero, attorney, balayanin sa mga...
2: Sa mga reports, stick ang COA sa mga reports. Na dapat na supporting reports ang maong mga pag-disburse sa funds.
1: Like example, attorney, tambal, drugs, medicines, kinahisgutan mag ito. Kung mapalit ka very specific, ang DepEd, for example, adun sa confidential funds and part of sa expenses sa ilang confidential funds is kining pagpalit og mga tambal nga gigamit as reward or whatever other uses. Pero kung mapalit ka og pananglitan na tambal diha sa usa ka drugstore,
0: na may resibo.
1: Ang imong resibo wala man gibutang dito nga kining maong tambal lag kantidad og 500,000 para ni sa confidential or intelligence operation sa DepEd. So what is wrong? What is wrong anong kinahanglang AR man ang gamiton nga you can very well use the official receipts sa
2: ako pagkasabot anarom ang ER is katong tao nga naka-receive mismo nga in alias no ang pangalan. Tapos do ang inyo sa COA dili na siya enough or dili na siya sufficient nga supporting documents ang ER. Dapat naakapay additional nga mga documents nga i-produce out of this ER. Halimbawa, ang ER, gihatag nimo kay Merigis Teatus para palit o medicine. So, dapat, katong kung mauna ang purpose, dapat natin support additional supporting documents niya. Kana siya, gipalit din na siya sa
1: Pero attorney, attorney, that is not the case, attorney. Kaya like for example, na-mention yung pangalan ni Mary Grace Piatos and several other fictitious names, no? Kini sila ang AR, gidawat nila cash, no? But lahi ng isgutan kining nipalit ka computer, nipalit ka og tambal, nipalit ka og pagkaon, unya imo gihapong AR gihapon ang imo i-submit nga liquidation proof,
2: so,
1: no?
2: So, may mga direct purchase, kumbaga, nga nahitabo. So, dapat ang liquidation, ana, sa, katong dapat ang mga OR sa mga end user, and katong supplier.
1: Or sales invoice.
2: Oo, sales invoice, or basta nagpatunay na, siya. Pwede man doon nga, pwede magod na sa kuha bato niya kuhan room nga though dili i-mention maging confidential ang mga names or sa mga supplier pero at least na ang mga OR
1: Namang tugin na lang, namang tugin na gisgutan nga murag part daw sa balaod nga okay man na bisag ka ng mga aliases pwede man na pero you have to have a record dito sa imuhang vault nga kining si Mary Grace Pratt Piatos
0: ang tinuod nga
1: si Ruby Padilla Sison ang tinuod pangalan
0: niya gi-assert na attorney ni kuan pod ni Ping Lacson no being an authority nga dugay pod naga
1: investigation
2: sa police
1: anyway
2: tinuod na akong pagkaba ana pod akong pagkabalo. Tanang alam, mo palit kang medicines or mga food para sa gikan sa confidential funds. Do na akay resibo pero dili na siya ipakita ipakita sa mga sa in public kana mga dokumento ha. Pero enough na siya nga para i-allow sa COA ang maong disbursement.
1: Actually, ito si Senator Ping Lacson nga nagpursu ni Ana. Matod pa niya, murag na naman dahil mo mga red flags nga nakita, nga nung wala man ninyo gipursu ang pag-actual nga, sa ito term nga gamit, pag-imbestiga, pag-tanaw dito sa vault, sa DepEd o sa OVP, kung kining maong mga aliases, aduna ba'y mga doon na magiging sila file sa tinuod ng mga
2: ngayon. May corresponding ng mga actual names na naka-receive.
1: Anyway. Daghang salamat sa iyong panahon nga gigahin sa Tinig ng Bayan, attorney.
2: May sabayan doon.
1: Basig na pa kayo gustong ipaabot sa itong mga tigpaminaw nga wala na ito na pangutana ka nimo.
2: Ang ako lang is go with the music tapos pabatiwan ninyo saka ninyo mas ma-appreciate na ninyo daghan mo mo matunan noon na ng mga ng mga proceedings bisan pag na yung mga kamalian niya pero at least part ba sa learning process kumbaga bisan dili pag abogado na namin mahibawan namin matunan sa maong proceedings.
1: Daghang salamat, Attorney Labi.
0: Attorney Jo, salamat.
1: Mahal na kayo daw ang presyo sa gulay. Ando na po tas gulay. Anyway, before na ito, ato ka ng gulay. Ito sa paminahon, kinipipilan ito ka mga pahinom-dom.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy pa inom na po siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar nag boundary ba. Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na po siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up nag normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonang Kasambuanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang haplas ako, likod ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas sa rininti. Kailang lihok ko na sa balay ba, mag-inom na nagod akong bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Welcome back mga katinig.
0: Yes. Baliktag, gikan sa init sa Senado, padulong sa kamahal sa presyos gulay. Kumpirmado gyudos.
1: Nga mahal.
0: Mahal, labi na sa Luzon. Grabe daw ang paghagupit ni Habagat. So sa Luzon nga mga producers nato sa gulay naapektahan gyud maong ni sutoy no ni skyrocket ang presyo sa mga gulay dito pero dili lang dito dos duna kini transcending effect diri pud sa ato tungod kay naa na may demand nga pangdad-on dito ang uban ug tungod sa kamahal sa presyo sa gasolina sa krudo.
1: Apektuhan
0: so, ang apektuhan. Bisag wata na igo sa Habagat, no? Nasigihatag ng presyo dos.
1: Kasi naghatag?
0: Ang akong amigo. O, ang kamatis. Dili na ta makakuha og 60. Naana sa 120, 150 to 180 ang kilo.
1: Naunsa naman. Ito rin, mananong nalang guntagod. Di asa doon natin mga ginagmay ng mga...
0: Lipay ang 3P. Oh, ang icon, lipay ani. Eh.
1: Actually, advocate po na siya sa 3P Farm. Yeah, sa siya mga advocacy.
0: No, dapat we raise our own food, yun, no?
1: O, siyempre, dili lang kaya ato ang own food, kundi in relation dahil sa ato ang own food, ganyan, gisgutan na ito ng pagtabang sa environment nga magsigitag pananom og mga kahoy para hopefully, mabalik itong... kinaiyanhan pero taas siya nga proseso but in relation diri sa mga pagkaon mga katinig 40 dili lang basta-basta nga pagkaon kundi maningkamot kita tanan nga mag produce og atong pagkaon in an organic manner.
0: Yes.
1: Kay kining mga pesticido kining mga synthetic medicines nga atong ginagamit po ni nagapatay sa ato nang daghan nga mga sakit karon nga nangguwa. Gani na adunay
0: kargado tag synthetic spray.
1: Adunay mag-uumang ako nga kahinabi matud pa niya daghan ning mga piste karon nga sa unang panahon wala. O niya ang iyang teorya kining nagdala aktulay aning mga peste karon nga lisod kayo patyon.
0: Kitsay nagdala ani?
1: Mga medisina gihapon. Ingon niya ang iyang teorya katong mga medisina nga synthetic sige mo spray hangtod madugay
0: maka-develop resistance.
1: Immune resistance katong mga peste mag-evolve na pod. Ang bagong klase ng peste nang inahanglan na po.
0: Og lain na po ng medisina.
1: Medisina. Og mas kusog ang medisina mo nang nagadaot sa ato ang environment. Kato nga mag-uuma, simple lang nga, idaran na po. Pero mura og tinuod. Kaya matod pa niya, kining black bag, wala mo ni sa unang panahon.
0: Kato mga golden kohol, dili mo na endemic nga na adinis pala yan.
1: So,
0: sa Filipino farmer, no?
1: Kana.
0: Oo. Pero sa isgutanan sa presyo dos, iyang gisight din hi. Nga ang Habagat o ang baha sa Central Luzon, igo ang Pampanga, Bulacan o Nueva Ecija, nga maoy mga
1: vegetable
0: basket dito. So ang talong, okra, pitchay, ampalaya, kapos yun sa supply. So diri sa
1: ato. Diri sa ato, nakapatag anak.
0: So naatay supply anak. Pero tungod kay taas ang demand, ni mahal po diri sa ato no? Kay siyempre ni hangyo naman ang Tagaluzon nga dadaan dito so tan-aw pud sa mga producer din ni daghan tag na produce pero kay pangdad-on mo nitong uban so itaas pud ang presyo diri sa local market no so siya ana ang chain
1: taas lagi ang presyo pero wa na pud tay oras
0: wa na pud tay oras ug bisag taas ang presyo dos ang kadaghanan day nga gatanom financed by the financier.
1: Ah.
0: So kana
1: ang harvest
0: gamay ra po ilaha.
1: Gamay ra ilaha. Mm-hmm. Kung dili man short.
0: Oo. So kung dili man short or failure in English gyud, no? So again, lalom ni nga issue dos nga mo balik gihapon sa atong mga basic policies nga kinahanglan ginapalig-on sa atong estado, no?
1: Mm.
0: Sa mga mag-uuma ug magugulay. Wa naman tay oras dos, pero mapadayon natong tutukan kining mga gakahitabo karon gikan sa impeachment padulong sa mga magugulay nato sa atong mga farmers, sa mga policies nato. Mm. Kini ang inyong Tinig 40 Ruby Padilla season.
1: Mm-hmm. Sa Lunes na po, the Kaubang 40 kay ang mga isa lang, naka-schedule nga isa lang katong mga special disbursing officers na. Anyway, mga katinig, dahil salamat sa pakiguban ka na mo. Nanghinaot kami nga unta sa tanang higayon na Lunes hangtod Sabado. Sa maugihapong istasyon o maugihapong oras, mag-uban-uban kita. Daghang salamat o gaya ka maghawa kay musunod dayon ng atong alas 7 balita kauban si Kaloy Rosario.
5: Hamis na ang kotes o nawagdang na ang katol-katol.
8: Unsaon mo ni uy?
9: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
8: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
9: Ah, mo ba day, Mads?
8: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
9: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
8: Uy, nindot lagi din na, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
9: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
8: Di ay, Pads? Kadaan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
9: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
10: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
11: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
10: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
12: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
13: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
12: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
14: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.

0: Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario, maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga. Nang Thursday at 13 sa buwan po ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 102.3 Joy FM Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis sa Occidental. Headline. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, kahandaan ng mobility at fire power assets ng 6ID Philippine Army, tiniyak. Isang estudyante patay matapos maaksidente sa bayan ng Makilala, Cotabato kahapon. Samantala, naaresto naman ng mga otoridad ang ilang mga sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa iba't ibang bahagi ng Sok Sargon Region. Baril at mga iligal na droga na kumpiska. Dagdag na mga balita kung saan nakinabang naman ngayon ang mga magsasaka sa bayan na Makilala, Cotabato sa Farm to Market Road na naipatupad sa kanilang bayan. Samantala, school watchmen handa na daw magbantay sa mga paaralan sa Davao Oriental. 700 beneficiaryo nakatanggap naman ng tiga 2,000 pesos na ayuda mula sa DSWD Uplift Assistance Program. Samantalang sa Pangal Bay Uplift Program, umarangkada na sa Tangub City. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Sweetheart, ready na!
2: Wow, ka-sweet ba o?
1: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
2: Mmm, tabalo na ko sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
1: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
2: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
1: Mmm, kalamit ba sa Okira 5-in-1 Coffee?
2: Unya, sweetheart, ha?
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano kayo kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
7: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala gyud kunta kay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pagbe nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. So kag pagpanganak nako nang kuan, mo sa manintaw hana ni oy.
6: Unya, unsa imong gibuhat?
7: Katong ganado. Kay pa inom na sa imong bana. Duol gyud ko manguhit naman mo.
8: Pero pag take og ganado,
7: nah, yung tapad naman po. Abi, paanang naman mamu.
6: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
3: Sulayi ninyo na ana sa mga butika.
9: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
0: Ganap ng alas 7:14 ang oras at ngayon sa detalye po nating mga pangunahing mga balita. Patay ang isang 20 anyos na estudyanteng babae matapos namang masangkot sa vehicular accident.

Alas 3.55 kahapon ng hapon sa bahagi ng Provincial Road ng Lower Saging Crossing Barangay Libertad, makilala Cotabato. Ang biktimang na kilalang si Mary Claire Guzman na residente ng Purok Rambutan, Barangay Paco, Quidapawan City. Nabatid sa investigasyon ng makilala PNP na minamaneho ng biktima ang kanyang Honda RS125 kulay pula at walang plate number. Mula sa barangay poblasyon, binagtas nito ang daan na pauwi ng Quidapawan City ng pagdating sa bahagi ng Barangay Libertad at boundary ng pagdating sa daan sa Barangay Saging patungo sa Barangay Libertad. Isang Foso mini dump truck naman na minamaneho ng isang nangangalang Munico Marto sa Kalapan na Junior 46 anyos na taga Barangay Sinkatulan, makilala Cotabato, ang nakabangga o nakabanggaan ng motorsiklo ng biktima dahilan para bumaliktad at tumilapon ang biktima dahil sa lakas ng impact. Agad namang rumispondi ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council at isinugod sa ospital ang biktima, subalit idiniklarang dead on arrival ng kanyang attending physician. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng makilala PNP para malaman kung sino ang may pananagutan sa naturang insidente. Narasto naman ang mga otoridad sa Maguindanao del Sur ang apat na mga most wanted persons sa bayan ng Datu Muntawal, Maguindanao del Sur. Isinilbi ang warrant of arrest sa magkakahiwalay na lugar alas 5 kahapon ng madaling araw sa barangay Pagagawan, Datu Muntawal. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Udin Boots, alias Boy, alias Ismael Alipulo, alias Tatua na mga residente ng naturang barangay. Ikinasaan ng Datu Muntawal Municipal Police Station sa tulong na rin ng 4th Mobile Force Company 2nd MPFC at iba pang tropa ng pamahalaan, kaya't naaresto ang mga ito sa bisa ng warrant of arrest nilabas ng korte dahil sa mga kasong attempted murder. Samantala, voluntary naman nga sumuko ang ilan sa mga suspect matapos na dumating ang puwersa ng pamahalaan. Kasalukuyan namang inaantay ang commitment order mula sa korte, nag-issue ng warrant of arrest sa laban sa kanila. Samantala, naaresto din ng mga otoridad sa ikinasang anti-drug operation sa President Quirino Sultan Kudarat Kamakalawa. Ang isa pang sangkota sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga na ikinukonsiderang high value target individual o big time drug pusher. Ayon sa President Quirino PNP, ikinasa nila ang operasyon sa tulong ng Sultan Kudarat Police sa Drug Enforcement Unit matapos nabilhan ng illegal na droga ang naturang suspect na kinilalang si alias Teng, 32 years old. At ito ay nakuha na ng ilang gramo ng shabu. Motorsiklo na ginamit ito na walang plate number sa kanyang operasyon. Paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang isilang palaban sa kanya. Samantala, balita mula naman sa PNP Regional Office 12, aabot din na sa 245,000 pesos halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska sa ikinasang operasyon na nagresulta din sa pagkakaresto ng anim na mga individual. Ikinasang operasyon sa magkakahiwalay na mga lugar kung saan ito ikinasa sa General Santos City, Coronadal City, Lambayong, Sultan Kudarat, Pulumulok, South Cotabato at sa Quidapawan City. Ayon na kay PNP 12 Regional Director Police Brigadier General Alan Manibog na mas pinaigpit pa ng mga otoridad ang kanilang kampanya laban sa illegal na droga sa Coronadal City, hindi lamang shabu ang nakuha sa isa pang suspect bagkos nakuha na din ito ng pera at baril ng ikasang operasyon sa Barangay Rotonda, Coronadal City, Kamakalawa. Kung saan aresto si alias Nico, 37 years old, residente ng Barangay ECJ Montilla sa Tacoronga City.
Maliban na sa kanya, isa pang drug suspect ang nakuhanan din ng nasa 123,000 pesos na halaga ng shabu. Isang 45 caliber pistol nang ito ay naaresto sa ikinasang anti-carnapping operation ng PNP sa National Highway ng Barangay Rizal sa Banga South, Cotabato kahapon alas 3:50 ng hapon. Ang suspect ay nakilalang si alias Pearl White na kung saan nakuha din sa kanya ang isang Suzuki minivan na may plate number KAE4188. Walang naipresenta ng kaukulang dokumento ang naturang suspect sa kanyang dalang baril na Colt 45 na may magazine at 10 mga bala, kaya't ito'y naharap ngayon sa kasang paglabag sa Republic Act 9165 at paglabag sa Republic Act 10591. Sa Lake Cebu sa Cotabato, naaresto din ang isang job order employee sa ikinasang search warrant operation dahil din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Ito ay naaresto sa bahagi ng barangay Bakludong kahapon o kamakalawa, kung saan ang suspect na si alias Tonton, 39 years old, job order employee ng municipal government ng Lake Cebu, South Cotabato. Ikinasa ang search warrant operation dahil naman sa namonitor na ito ay nagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Matapos na bilhan, nagpositibo ang suspect agad na pinusasan. Posible namang matanggal sa kanyang trabaho at maaharap pa sa kasong kriminal ang naturang suspitsado. Samantala, balita mula pa rin sa Tivoli, South Cotabato. Sugatan naman ang isang lalaki matapos ito'y pagtatagay ng kanyang bayaw sa bahagi naman ng barangay Poblasyon. Kamakalawa ng gabi, nabatid mula sa Tivoli PNP alas 9:45 ng gabi nang nagkaroon ng alitan ang biktima at ang kanyang bayaw. Ang biktima ang si alias Nestor, 49 years old, isang construction worker na residente ng barangay Rojas, Santo Niño, South Cotabato. Nakilala naman ang suspect na si alias June, 33 years old, binata, isa rin construction worker. Nabatid na nag-away ang dalawa na nauwi naman sa pananaga. Matapos ang naturang insidente, agad ding sumuko ang suspect kung saan nakuha sa kanyang pag-iingat ang isang bolo na ginamit sa krimen. Isinugod naman ang sugatang biktima na nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang

0: Ganap na nga alas 7.22 na ang oras.
1: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Nakoy igagaw nga nangupo ang tigil, diretsyon abot na dere.
3: Oo.
2: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
3: Duwa kapad lang ang yan, Gino?
2: Duwa kapad, wala na yung lahing, kaya wala may kwarta. Kaya ako, nakuha na, nag-take na ko.
3: Oo.
2: Okay, man.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
4: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukad pag sugod na ako kinama na nindot na akong paminaw. Niya taas na ako kristensya. Bati na ako sa lawas, nawala na.
1: Yan ang Kofiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
5: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Lediment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
6: Ang kinubanan at tinubanan lang ko anong buntag sa iyo ba? Hila ko sa rote, dili naman di ko palihok. Pag abot sa Yaki, hindi ko kami sa akong mister. Iyaman ko dahil yung hilot ko, ano wala rin. Ang Yaki rabi nakatuan sa akong likod.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Ganap ng alas 7.25 na ang oras. Dagdaga na mga balita. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihatid ni Jams Palmahil.
7: Formal nang sinimulan kamakalawas sa Mata City ang orientation at contract signing para sa mga school watchmen bilang bahagi ng programa para sa ligtas at protektadong mga paaralan sa Davao Oriental. Binigyan ng mga watchmen ng gabay hinggil sa kanilang tungkulin sa pagprotekta sa mga mag-aral, personnels at pasilidad ng paaralan, gayon din sa kahalagahan ng disiplina, pagiging alerto at responsableng pagbabantay. Ayon kay Schools Division Superintendent Dr. Josephine Padul, hindi lamang gusali ang kanilang binabantayan kundi isang ligtas at payapang kapaligiran kung saan makapag-aaral na maayos ang mga kabataan. Samantala, nagpahayag na suporta si Governor Nelson Dinghirang matapos makapaglaan ng pondo para sa serbisyo ng mga school watchmen. Dagdag pa sa mga balita, umabot sa 700 na benepisaryo sa Baganga, Davao Oriental ang nakatanggap ng tig 2,000 pesos cash assistance mula sa DSWD Uplift Assistance Program. Layunin ang ayuda na mabigyan ng agarang suportang pinansyal ang mga benepisaryo upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga ahensya at komunidad, inaasahang makatutulong ang programa sa pagpapalakas sa mga pamilya at pagbibigyan ng pag-asa sa mga nangangailangan. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.
0: Ginap lang alas 7.26 ng oras. Samantala, balita mula naman sa Pangil Bay, Misamis Occidental, sa pamagitan ng 87.7 Joy FM. Ihati naman ni Renz Sumalinog.
8: Mikabat sa 3,212 ka mga benepisyaryo sa Tangub City ang nakadawat o opisyal na nga nakadawat sa tabang pinagi sa roll out sa Uplift program. Ang matag benepisyaryo makadawat kini tag 2,000 ka pesos matag bulan ni gikan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD hangtod pa kini sa bulan sa Disyembre. Dugang pa sa 5 ka kilo usab nga bugas gikan sa Provincial Government of Misamis Occidental nga gipuno. Sa wala pa usab ang pagpanghatag sa ayuda, gipahigayon usab ang mubo nga programa nga gitambungan ni Misamis Occidental Governor Henry A. Suaminal uban sa mga miyembro sa Provincial Board. Gitambong usab sila si Tangkob City Mayor Ben Canama og Vice Mayor Tito Dicina og mga miyembro sa City Council ang mga programa kabahin sa iniusang paningkamot sa provincial og sa lokal nga government aron matabangan ang mga pamilya nga napiktuhan sa pagsaka sa presyo sa mga nagunang palaliton sa gasolina. Gilauman usab nga pinagi sa cash assistance og bugas nga gikan sa probinsya madugangan ang suporta sa mga benepisyaryo sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Marinog, Joy FM, Panggilbe.
0: Ginaplang alas sa 7:28 ng oras, samantala dagdag ng mga balita. Iniyak lang 6ID Philippine Army na nakahanda silang gamitin ang mobility at firepower assets nito para tiyaking ligtas at mapayapa ang kanilang nasasakupan sa isinagawang ceremonial handover ng mga service o serviceable mobility assets at refurbished service firearms ng 6ID Philippine Army na isinagawa sa headquarter nito sa Kamsyong Kuawang Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ayon kay Brigadier General Ricky Bunayog, Acting Commander ng 6ID at Joint Task Force Central, ang naturang turnover ng mga kagamitan sa mga subunit ng division ay para matiyak na maging maasahan, functional at operationally ready ang mga asset na gagamitin na ng mga sundalo sa kanilang mga tungkulin. Binigyan din pa ni Bunayog na ang kahalagahan ng regular na maintenance ng mga kagamitan upang suportahan ang troop mobility, operational efficiency at mission effectiveness ng 6ID. Ang mga mobility at firepower assets ay makakatulong sa pagpapalakas ng kahandaan sa kampanya ng 6ID Philippine Army sa pagkakaloob ng security at peace support mission sa kanilang nasasakupan, particular na para sa nalalapit na BARM election. Formal namang na turnover ng lokal na pamahalaan ng Misayip Cotabato ang tatlong karagdagang motorsiklo para sa tropa ng 33rd Infantry Battalion Philippine Army na magagamit nito sa kanilang operasyon, particular na sa pagpapatupad ng patrolling at ang security measures para mapigilan ang anumang banta sa seguridad. Ang naturang kagamitan ay magpapalakas ng mobility at pagtugon sa ng mga sundalo sa pangangailangan ng seguridad. Sa kabuuan na sa 5 mga motorsiklo na ang naipagkaloob ng lokal na pamahalaan para sa bayan o para sa 33rd Infantry Battalion Philippine Army na makakatulong naman ng malaki sa pagbaka laban sa kriminalidad.

Sa ibang mga balita, balita mula naman sa Indanan, Sulu. Tatlong mga sundalo ang nasugatan matapos na sila itambangan ng mga armadong kalalakihan alas 8:15 kahapon ng umaga. Nabatid mula sa 11th Infantry Battalion Philippine Army na patungo ng kanilang training school ang mga sundalo nang sila ay ratratin ng dalawang riding in tandem criminals gamit ang .45 caliber pistol. Agad namang nakaganti ng putok ang tropa ng pamahalaan. Subalit ang naturang mga sugatang mga sundalo ay agad ding nirespondihan at isinugod sa Kuta General Teodolfo Bautista Station Hospital para malapatan ang kaukulang lunas. Ang naturang insidente marin naman kinondina ng pamuno ng 11th Infantry Battalion o 11th Infantry Division habang nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon. Balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato. Nakatulong na malaki para sa mga magsasaka mula sa makilala Cotabato ang isang kilometrong simentadong farm to market road sa Barangay Batasan. Nagkakalagay ito ng 14.4 million peso na ipinatupad ng Department of Agriculture sa tulong naman ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Batasan Barangay Chairman Rogelio Virador, napakalaking tulong para sa mga magsasaka ang kumukonektang kalsada ng Barangay Batasan at Barangay Biyangan sa pagbibiyahe ng mga produkto. Anya, isa sa mga magsasaka na si Marcelino Bangot ang nagsabi na tumaas ang kanilang kita mula nang gumanda ang kanilang kalsada. Sa mga balitang pambansa, ipinanukala ng Marcos Administration ang 10.773 bilyong pesong confidential at intelligence fund sa ilalim ng 2027 proposed national budget. Ang panukalang CIF ay 8.8% na mas mababa kumpara sa 11.118 bilyong pesong inilaan para sa taong 2026. Inirekomenda ng ehekutibo ang nasa 4.368 bilyon peso para sa confidential fund habang 6.405 bilyon peso naman para sa intelligence fund. Ayon kay Acting Budget Secretary Kim Roberto De Leon, na tanging ang mga ahensyang lehitimong pinapayagang magsagawa ng confidential at intelligence function ang makakatanggap ng naturang pondo sa ilalim ng National Expenditure Program para sa fiscal year 2027. Tiniyak naman ng kalihim na sasalang ang paggamit ng CIF sa umiiral na budgeting, utilization, liquidation at auditing rules para masiguro ang pananagutan at maggamit ang mga pondo para sa tunay na pakay nito. Samantala, nagpanukala naman ang program appropriation para sa 2027 na ayon sa DBM ay pinakamababa daw na halaga mula 2019. Malaking bahagi ito na inilaan na para sa pagpupondo ng foreign assisted project. Tiniyak naman ng House Committee on Appropriation Chairperson Michaela Swansing na hindi nila papahintulutan daw mapunduhan ng flood control project gamit ang unprogram appropriation at gugugulin lamang ito para sa item na talagang kailangan. Nakatakdang simula ng deliberasyon sa 7.2 trillion pesong panukalang pampondo sa mababang kapulungan sa Agosto 17 kasabay ng briefing ng Development Budget Coordination Committee. Muling nagkainitan at nagkaroon ng tensyon ang depensa at prosekusyon sa kalagitnaan ng cross-examination sa testigong si Sailene May Del Campo. Mula sa Commission on Audit o COA sa 15th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon, pinuna ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan ang anyay pagpapatigil ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer habang nagsasalita pa lamang ang testigo. Inireklamo naman ng depensa ang hindi direktang pagsagot ng testigo sa kanyang mga tanong na yes or no.
Iginit din niyang may pagkakataon ng Prosecution Counsel na magtanong ng clarificatory question sa redirect examination. Subalit, sagot naman ni Kapunan, never mind. If you are in cross, there are limits to cross-examine at misleading question are not allowed to cross. Dito naman, namagitan si Presiding Officer Francisco Chis Escudero dahil sa anyay tila generational divide ng Defense at Prosecution Counsel. Bahagyang humupang tensyon sa impeachment court nang sabihin ni Attorney Ferrer na mataas ang respeto nito kay Attorney Kapunan, bagay na tinugunan naman ng private prosecutor. Na let's end here. It might sound like eulogy, Your Honor. I'm still very much alive.

Nasa mahigit 1,200 katao namang inilikas sa mula sa isang campus mula sa campsite matapos umiklab ang dalawang magkakahiwalay na wildfire malapit sa isang beach sa France. Bagamat may mga report na nakontrol na ang sunog, patuloy naman ang kumakalat na isa pa dahil hindi maganda ang kondisyon ng panahon. Pahirapan naman sa mga otoridad na makapasok sa lugar kaya mabilis na kumalat ang apoy sa kagubatan. Inilipat naman na sa isang evacuation shelter ang mga residente at mga turistang naapektuhan ng naturang wildfire. Patuloy na nakakaranas na matinding wildfire ang France at iba pa mga bahagi sa Europa dahil sa tumitinding heat wave at pabago-bagong panahon. Sa balitang pang-ekonomiya, hindi nakakatuwa dahil inaasang tataas pa ang kabuang utang ng Pilipinas sa 21.48 trillion pesos pagsapit ng taong katapusan o sa katapusan ng taong 2027. Batay sa mga dokumento ng Budget and Expenditure and Sources of Financing, mas mataas ito kumpara sa projected debt level sa 19.76 trillion peso para sa taong 2026. Samantala, umabot na sa 19.65 trillion peso ang utang ng national government noong katapusan ng Hunyo 2026. Mas mataas ito sa 518.93 billion peso kumpara sa 18.546 trillion peso noong Mayo at 17.267 trillion peso nitong Hunyo ng taong 2026 o 25. Dahil dito ay kasabay naman ang pagbagal ng economic growth ng 2.3% sa unang kalahati ng taong 2026, umakyat sa 66% ng gross domestic product o GDP ang debt to GDP ratio ng bansa. Ito ang pinakamataas na antas ng utang sa loob ng 22 taon mula nang umabot sa 71.6% noong 2004. Sa projected na 21.48 trillion peso na utang sa 2027, nasa 14.3 trillion peso ang manggagaling sa domestic borrowing habang 7.3 trillion peso naman ang external debt kasabay ng projection sa assumption ng palitan ng piso ay nasa 62 pesos sa kada isang dolyar pagsapit ng katapusan ng 2027. Samantala, inaasa na mga abot sa 3.304 trillion peso ang gross borrowing ng national government sa susunod na taon. Sa halagang ito, 2.389 trillion peso inaasang manggagaling sa domestic sources, 914.982 billion peso naman sa foreign sources. Kabilang sa planong domestic borrowing ang 2.329 trillion mula sa fixed rate treasury bond at 60 billion peso mula sa treasury bills. Marami naman nagtatanong kung saan dinala ng kasalukuyang administrasyon ang perang inutang. Sa balita naman sa larangan ng sports.

0: Sadsad ang alas Pilipinas sa kontra sa Venezuela sa score na 19-25, 16-25, 25-22, 25-19, 11-15 sa huling laro sa preliminary round ng FIB Volleyball Girls U17 World Championship na ginanap naman na sa ginawa sa Liceo Mixto San Felipe Chile kahapon. Pero nakapasok ka pa rin ang Batang National sa Round of 16 kahit nanalo ang Mexico laban sa Tunisia sa tatlong sets. Ito'y dahil na sagad naman sa limang sets ang bakbakan ng alas Pilipinas Girls at Venezuela at nasikwat ng una ang number 4 spot sa Pool B. Solo sa tuktok ng defending champion China na may malinis na 5 panalo, pangalawa ang Venezuela, pangatlo ang Peru at pang-apat naman ang alas girls. Pareho ang karta ng alas Pilipinas girls at Mexico pero nakalikom ang Pinay Knitters ng 7 point dahil sa 5-set game nila sa Venezuela habang may 6 na puntos lamang ang huli. Luhod agad sa unang dalawang set ang alas girls kaya naman halos lupaypay pa rin ang balikat ng mga Filipino fans na nanood sa laban. Subalit hindi basta bumigay sa laban ang alas Pilipinas girls, nagsanipuwersa sina Kyra Celis at si Raiko para ibangon ang kupunan. Nasilo ng alas girls ang set 3 at 4 upang makapuwersa ng deciding fifth set at nabuhay ang inaasam na umusad sa susunod na pace. At sumanyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po ng Huwebes at 13 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental. Kasama sila Ren Sumalinog at James Palmahil. Ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM.
4: Buntag na Joy!
5: Buntag na Joy!

0: na anapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naa na'y mga erectile dysfunction. Naa'y maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naa na ta karon, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya hini, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Sibaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Dito sa

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napod sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga, Davao Oriental, 105.